0: vunanga bya vhiki lebyi byi hlawuliweki ku va byi va byona lebyi byi hi fambisaka ku fambeleka vhiki lebyi ku le xiyenge xa gingirika Maputo. Inaka hi zandza ku va hi bula ni muzindzi wa muyingiseti ku va hi le ka vhiki bya ku va ku dyondzisiwa lavakulu nambe lavantshwa ku tiva ku hlaya ni ku tsala a nga vhiki bya alfabetisation. Ka swona hi navela ku va hi twisisa ka wena muzindzi wa muyingiseti leswaku hi byini lesima bya ku tiva ku hlaya ni ku tsala. Swi ni lesima a ku va ku dyondzisiwa lavakulu ku tiva ku hlaya ni ku tsala. Swi ni lesima hamhaka muni? A swi na lesima, a swi na lesima hikwalaho ka yini? Ni kulile kutani na tiza ni ni vana inje swa ha twisiseka ku va ni suka ni vusiku ni ku ni ya exikolweni. Swa twala swa yamukeleka ku va ni vusiku ni suka ni ku ni ya exikolweni leswi ni misisi yi sunguleke ku va yi basa sidumu. 8-2-34-80 na 8-4-34-80 na 8-4-34-80 muyingiseti hampfukeni byi xiyile hi na mani kusukela kwini?
1: Sidumu
0: kokwa
1: hambi mina swi dyula ku fapapara ndza hamba ni ku hambela nesali
0: ya
1: loko ni ku amapatu ma salile a xikolo a xi nge zami lava swi kotaka va nga yimela
0: ya
1: a va
0: swi ni lesima ku ya xikolweni kokwa
1: swi ni lesima n'wananga hi kulani leswi ni nga mbongolo hi swona a mali vo titekela ka tilifoni ne ku pfula mensaji ne ku pfala ni swisiku lava va ha gwentaka a va fambi xikolo swi ni lesima hi ntamu na mi hi xibomba a wu byeriwi hi munhu leswaku xibomba lexi ya kwihi
0: o kota ku va u ti vonela ha byaku
1: u to tihlayela ha wena
0: ya
1: u xi vona swaku xibomba lexi xi ya bohana
0: ya
1: xiduma a va fambi xikolo lava nga ni minenge
0: hi kezile
1: ka dimali
0: impela
1: mina n'wananga va yisi swona
0: hi kezile vovo
1: koko role ya ku dana ku ya xikolo a va fambi
0: a mhaka yi bindzela ka vavanuna laha
1: na da vavanuna va ni koko role step
0: ya
1: va yala ku ya xikolo loko a za va kukulu a la ni tingala ku ya tshama ni vavasati
0: hi swona kokwana hi kezile yebo muyingiseti hampfukeni hoyo hoyo byi xile hina mani allo
2: a wu xeni muhaxi
0: byi xile hina mani
2: ya i ma mahanjani la ka pochiyani la
0: inaka mahanjana hi byele va li hina vavanuna hi hina hi bayizaka swinene ku va hi ya xikolweni swi ni lesima leswi swa ku va hi ya xikolweni
2: hei a ku bayiza bayiza mani vamamani hi voni miri ya vona yi khwela ku ya henhla
0: ya
2: mara swi nga fanele hi bayiza muhaxi
0: ya
2: swi ni lesima bava a loko ndhawu wo famba dorobeni va ku lana ku ngheniwi wena wu swi
0: ina mahanjani
2: swiyatswa swi ni lesima swinene ku ve ni hi tiva ku tswala hi tiva ni ku dyondza maletra mabesete
0: mazijani leswi ntanga yi yaka yi famba ke mahanjani ka sidumu swi li yini swa ha pfumela
2: mina ni ni switentano
0: ya
2: manji ni ti lunghisela ku na mina voni famba ni ta za ni tiva ku bala
0: ya
2: ni nge tshiki leswo i mfanelo ku na ntanga ya ku yini swa ku ni loko u za wu kota ku famba yi nga va ku u fanana na ni ntombi leyi ya ka khosa leyi sa kota ku famba swa yantswa ku tshunela njhe u tiva a munene ni ku loko a na a ni ele ni te ni o ni ene ni i ni o swi leyini swi nyingi swo swo ma Alisima likona swinene ntama hi switekeleni hlokweni leso hina va papayi ngopfungupfu hina ni vona kuku hanono nhwanyana swinene loko hi yingisela lomukati notisa loku a numeri ya hina yi le hansi swinene ka alfabetisasao a hi tinyiketeleni ku ve ni hi dyondza
0: ena manjhani
2: xibomba ku lava ku xi tiva swaku lexi xi ya bohani lexi xi ya ku hi wa swona mhaka leyo
0: ya
2: u to tshuka se u ya nghena xa zipeti ku ve xi tsaliwile laya manje komo a wu tivi u fana na mina wu voni u ta nghena xa ka zipeti u ya tlhelela kole wa vona mhaka leyo
0: ya
2: a ku ve ni hi dyondza muhaxi hi swi ni lisima a swi na ntanga
0: hi kesile ku va mi hi pfulile xifuva xena so
2: kani mambo muhaxi ntirho wunene
0: yebo wachidlina oyi tuna 39 minutes hoyo bom dia hina mani kusikela kwini
3: bom dia sidumjana swi tiva swa ku bom dia
0: i jele mama
3: una alegria mati una fuvehle matende
0: na swita wena wa xidulwini phona muntlha leswi mumu wu pfulaka
3: ka fambeka
0: he wene
3: papa ya xidumo a hi fambeni xikolo
0: ya
3: ku ni lisimu va yembelaka ngi va yetee va ku va mamana a hi fambeni xikolo hi ta tiva ku dyondza hi tshama bisinesi ta dyondza ni xibongo ku to khali ta xibomba xa presidence ya n'wana masangu a ku swi va lavisana va ku xalwe wa kwini
0: a pfa kwini lweyi wa munhu lweyi
3: ni tinhlaveni ta yena
0: exi
3: maji a va vanuna loko va nga yi xikolo papa xidumu ebo a khali mamana a li vhovho wake a ku va nga yi xikolo vavasati a va yimasin'wini
0: ya
3: lava nga dyondza va tiwanga xa swo swi hambile bvira vhona maja hi fambele xikolo
0: ku hlaya leswaku wa seketela leswaku leswi a hi a ni tanga kutani hi sungulaka ku va hi tsutsuma ka sidumu o vhela a tshama kola ra dimsambiki
3: a hi fambi futhi ni ta famba na n'wamunyiki ta dyondza xikan'we hala bona
0: pronto swi tshamisekile hi kensile
3: xao papa sidumu
0: yebo 8-2-34-80 na 8-4-34-80 hi le ka vhiki lebyi vadyondzisi tiko hinkwabyo byi yimaka ku va byi yanakanya leswaku xana ku na lisima a ku va ku yisiwa mahlweni ntirho wa ku dyondzisa lavakulu ngopfu lavakulu ku tiva ku hlaya ni ku tswala hoyohoyo byi xile hina mani kusukela kwini
4: anmambo byi xile
0: hi bula na mani
4: na madasa nyoko halino ponta duro
0: madasa nyoko hi pfulele xifuva xaku madasa nyoko
4: swan lisima keni vavanuna va ya xikolweni hikusa
0: madasa nyoko
4: Hallo.
0: Hina n'wini.
4: A wu nga ni yingile a humba swona.
0: A ni nga mi yingile swinene.
4: Kunene. Kha ni hlaya swa ku swi na lisima ku ve ni hi tlhelela hi ya xikolweni. Loko kutani hi nga kotanga ku funda malembe ntshaku hi ya xikolweni. Hikusa leswi hi pfuna ka swi. Ta nhluvuko wa misava. Kutani swa hina byalela ku ve ni hi swi kota ku va hi endla minchumu na hi nga sindzisi ku ve ni hi ya kombela ka mumbenyani swa ku a ni endlile leswi muxana leswiyana a leswimbenyani leswi sukaka swi endla vavanuna va nga yi xikolweni for example loko hi twi a tasiwa muzvangeli wa xifundzankulu leswaku vavanuna ka swa ku tala va ntingana kumbexana leswaku a loko munhu wa xizambo bya xinuna a khomiwe hi na kahlula ya xibedhlele kasi vavasati hi ku kahlula
0: hi swona
4: swi ya ku ve ni munhu a susa tingana kwepa laye kusa loko u yendla na u nge ku pimisa swa ku va ta ni vona van'wani va ta ni hleka kumbe swin'wanyana leswi ka swi wubiyaka miehleketo yan'wani aunge tenja nchumu utumini.
0: Na kutongo?
4: Nukanike, aye ni shikulini, shwa shuna nilisina.
0: Etangile sinene kuwa mihi, pule shufashenu aso?
4: Kanimango, salakola.
0: Bye bye. Wachi Zilinas, 8 horas na 43 minutos a tiku ni kwa Mozambique. Hoyo hoyo, zishi lehina manu kusikela kwini.
5: Ina tatana kubayo, kanana tatana kubayo kusikela magudu.
0: Ama gudu, kubayo minjanu mwine.
5: Ina ifuka ombe, kumbe iteza ombe, kake, kuse guarda.
0: Ya, isalisi, mana kubasa ele kele soku. Ifanna kuba hanya hiswa nyuku tengu juluka kuna ndlela
5: swi basile leswi tatana
0: ina ka tata hi pfulele xifa xa ku enhleni ka mabulo yezu namuhla
5: amavonela yanga kumbe xifuva xanga a swina ku hambana leswi va makwezi va hlayeke swona
0: hi
5: makeni ya ku swini lisima ku dyondza tatana
0: ya
5: Hei makamuni, hele shaku, nita amba shifaniso hamine. Mfani kutatana, luka haku yana shikolo weni. Luka haku yana shikolo, mini niku hamine. Hei shaku mini nabiwa shikolo, shuku karikazi, shuku kazikazi. Tatana kaya weni. Kada ashikolo. Hela. Angwa tukutisa shibomba, wene, tisu laka kwako, ni mishaketu, netuku, ni ya basha. Nuku chasa tetrezi, mini nikule ni lavela, ni tatana. Ndonziko laka shkola shoshia, antigamente yako kule shkola primari oni dadi tetrezi.
0: Ya.
5: Entao, anna stakini kakwene kaku nene. Masi wandari du stempu, primera, segunda, nuku terceira, zani wana vantage. Awa, lugu nisuka niyaka mana. Mishtempu jari TPM, TPU, transporti zuru. Transporti ya urbano.
0: Nafseta liwale, so wene au imelu kwa kobradora nge, wana ni mine alenu, nada.
5: Ate mikamene yako antatana, era anchi ya kukuvenizwa mashapa lisu.
0: Mhm.
5: Ama chapa sen lava kwa kwa kwa kwa kwa befika zona verde T3. Já shini lisima. Hambi sho sho mini na swijula emakondiso nje mani baka ku nkama wanga ule ka watch.
0: Yeah. Iso ne tana. Hi ngela kuyini? Hi kensa swinene kuva mihi pfulele xiva xeno zo.
5: Ini na tatana swini lisima kwesha a hi fambile a u futa va a kuna ku hemba hini va tatana hini hini popo zwazo
0: ya
5: hini nkanu
0: hini nkanu swinene nada mazi swi dya ku va hi tijula
5: alisi mina tatana halini xa ni tidyondzi kutsongo
0: ya
5: ati
0: varonta swi tshamisekile bye bye. Wachi Dilina 8 na 46 minutos a tiko ni kwa Mozambique. Vale a maka yi bindza ngopfu a ku hlemene ku hlava yingise hiti. Yi bindza ngopfu ka ka hine vaka Adamu hikuva ingi lava vaka Eva. Va khutala nyana. Kambe ku hine vaka Adamu. A maka yi bindza nyana ngopfu. Ehe, hoyo hoyo dzishile. Allô. Zishile hina mane.
6: Wayangula.
0: Estoy.
6: Ela sto.
0: U kwini leswi?
6: Ah! No nyimanyala la likatira ma.
0: Esa le simandwe hi dzele.
6: U khalela kahle la ndongo la.
0: Ya, hi pfulele xifa xako.
6: Yoshi ngopu loko huwa vunyingi aku hela vano la le kokorolo.
0: Yeah.
6: A bikona.
0: Ha bayiza ndwe.
6: Wa vola swa ku loko va tsani swikala lo mtikopolo swa ku ya ka ku iwo ka ku i. A ku tela ndina kulola ku famba xikaku.
0: Yeah.
7: Yeah. Entretanto, se ele se mangou porque lá vai engatar já na vona ano passado. Primeiro ano. Baixo te vai cutar, baixo te vai pular. Então, nini, sim, então, se a papai mungo. A mamã, nini, nós cota cutar lá na pular. Mas já nós cota com diferenciar a S. Nisi. Então, ni baixo colo para estar conta com diferenciar a S e Nisi.
0: Yeah.
7: É muito mais ali da Lucima, muito mais ali com o chão.
0: Uhum.
7: É. A Kunan Tanga, se está na Xinjing, se como a casa da mamãe lá, ela vai acabar na tuculer. Mas ninguém consegue a rádio, porque a rádio em cama, a rádio e de tem que dizer lá amanhã.
0: Então,
7: tem em cama ou ninguém golpe na. Contar a história da rádio, porque a rádio é para a gente.
0: E quem se lembra de uma vida só?
7: Canimambo,
0: canimambo. Aí, na mamãe, a vida, capuz lá não, nada. A conhece colônia, sim, lhe cima na conas, não tá. Oi, oi, oi.
8: Oxê.
0: Ribula na mano, que se quer a guina.
8: Ah, o lingo de rosa, já lavou na tomar.
0: O conando é? Hello. Zishile ina mani?
9: Ule mbala.
0: Ina paruke?
9: Ule sido.
0: Hifu lele shufashaku enhleni kama buli yesu na mungu?
9: Ama kaya ya kwa leli kaneli wafu. Ampi ina ingani ina ba kalazi haya shkulu ili. Ashkolo wa jodo ya teba ya kufiri. Akuna munu luangami na jani pasile shkola. a xikolo xi sidza swinene ku tiva swimbeni leswi a nga swi tivi loko a nga dyondzanga xikolo. Ku lava ku ve ni hi ve ni khiki ku ya xikolweni, hikuva xikolweni xi hi komba swilo swinyingi. Ku tiva leswi a wu nga ta swi tiva ka vutomi la wena. Hayi mhaka leyo swidumi.
0: Hi tlangelile swinene ku va mi hi pfulele xifuva xenu paroki.
9: Hiswo.
0: Bye bye. Vachidzilina 8:53 minutos e meio. Hi ya hi tsundzukela vugangwini bya lexi xiyenge xa ku va hi bula ni vayingiseti hikuva ku nga le khale. Hi ta tsutsuma ha ya tiva matshamela ya xifundzankulu Maputo hi ndlela ya madzungula lawa hi lonkama ma nga kazi ma lulamisiwa hi ndlela ya kona hi va tirhisa ni kuloswi lava kunene va fambaka va swendzeleka hi ku miganga ya ku hambanahambana va kola letini letiyana leswaku va va ta hi pambulela tone. Wachidzilina 8:54 minutos atikweni kwa dza Mozambique. 8:23:80 8:23:80 tinhlayo leti hi lonkama swixekiki leswaku va wu kota ku ningena. Hoyo hoyo byi xile hina mani kusukela kwini? Byi xile hi xisela hamani
10: ku na julisa ma mungwambe ka khongoloti.
0: He mungwambe hi byele, hi byele mungwambe.
10: A hi fambeni xikolweni mava swidumu, a hi fambeni hi ya tiva ku hlaya ni ku lera mava swidumu.
0: Yebo.
10: A hi fambeni nkama wa hi siya.
0: A ka ha na ndlela
10: mava swidumu.
0: Kesile, bye bye.
10: Ciao.
0: A hi fambeni xikolweni ku hlaya mungwambe kusukela ka khongoloti loyi kunene hi tlangelaka ku va kotile ku hi fonela. Hi beka ku tlangela ka hinkwenu vazondzo vayingiseti lava mi kotiki ku va hi ndlela ya foni mi nhingena mi hi pfulela xifuva xenu henhleni ka mabulo lawa ma ta va ka ma sungulile hi musumbunuko na hi fambaka na wone ku ya tlasa wa vuntlhanu hikuva hi le ka vhiki lebyi ku tlangeliwaka vhiki bya ku dyondzisiwa lavakulu ni nambe lavantshwa ku tiva ku hlaya ni ku tsala. Swi humelela leswo hikuva hi nga hamba xifaniso halaha ya xifundzankulu hi Nyembani madzungu lama hlaya leswaku ku voneka ku tlakuka swinene masiku ya vugamu nhlayo ya lava va tsalisiweke ku va va landza tidyondzo ta ku tiva ku hlaya ni ku tsala va sungulaka ku va va jeza va nga hahi eswikolweni va titsalisile va va va sungula kutani va va ya tlhasa makazi va sungula ku tshama makaya. Ni kholomo xifundzankulu Maputo a madzungula a ma hambani swinene ku voneka a ku va ku tlakuka swinene nhlayo ya vanhu lava va godolaka a ku va va landza a tidyondzo kutani hi kone haleni ku va ha tata hlela mhaka leyi a nge hina ntsena kambe hine na wena muzondzo muyingiseti tlhelo byalano ku nga le khale hi ya kova madzungula khani ma mi swinene ku va mi hi fonelile.

Avuxeni mahungu ya mixo ya xifundza nkulu Maputo muhlayi Jovita Ngovo. Vurhangeli bya doropa la Marakwena xifundza nkulu Maputo li basopisa xitshungu hikuva ka masiku ya vugamu ku tale ngopfu swidliwani swa ku kala swi nga dliwi a lwandle la Makaneta. I swidliwani swi kambiweke hi tintlhari swi chiwaka bayaku kumbe dziswe. Van'wani va le ipexibalan kumbe sapo marinyu xidliwani lexi xi ni veneno ka swirho swa xona swi dlayaka hi nkamanyana na ku ve a ku na murhi u nga huluxaka. Lembe li hundzeke ku fe vanhu hi kola ka ku dya swidliwana leswi ka miganga yi nga leyingaki ya munisipio wa Marakweni. Murhangeli wa munisipio ya Marakweni Shafisi Dat a hlamuxelile leswaku xitshungu xi fanela ku landza hi nkhinkhi swileleto leswo hikuva xidliwani

0: tirhisiwa tinhlayo ta vanhu va kalaka va nga tiviki ku tsala ni ku hlaya marito. Primeiro secretário wa bandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a rhamba swirho swa bandla leri ku va va tihita ka ku landza swileleto swi humeke ka nhlengeletano yikulu yi endliweke a ximoyo xifundzankulu Manika ku hilisa vuhereki ni ku khatisa lava endlaka vubihilelo ndzeni ka bandla leri a ve swin'we ka swileleto swi fanelaka ku landziwa hi swirho swa Frelimo. Carlos Zavala a hlamuxelile ni leswaku xileleto xin'wana hi ku va ku ve ni ku cinca ka matirhelo ndzeni ka partido hi kola ka leso swirho hinkwaso swi fanela ku landza hi nkhikhi mihandzu ya nhlengeletano leyikulu yi endliweke hi xiyimo xa bandla la Frelimo. Primeiro secretário wa bandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo a nyikelile swileleto leswo ka swirho swa bandla la Frelimo wa vumbirhi lweyi a xifundzeni xa Kamanyisa ku fambeni ka liendzo la ntirho li gamaka nyamuntlha. Mundzuku ni wa wuntlhanu Zavala a ta tirhela a xifundzeni xa Marakweni. Ku gama nyamuntlha Marakweni a xifundzankulu Maputo, nhlengeletano ya masiku mambirhi ya varhangeli vantshwa va muti wa Radio Mozambique, mintirho yi rhangeliweke hi Mario Albino, murhangeli wa Conselho de Administração wa muti lowu wa vuhaxi. Loko a vulavula, Mario Albino a hlamuxelile leswaku nhlengeletano leyi yi ni nkongometo wa ku hlomisa varhangeli vantshwa hi makungu ya ku tiva ku landza mintirho ya ku lavetela timali hi ku yangula matshamela ya tiko li kumekaka ka wona ku fambeni ka masiku hi matsemakanyaka. Mario Albino a hlamuxelile ni leswaku handle ka ku lavetela timali ku ni laveko wa ku landza mintirho hi kongomaka ku tirhisa hi tindlela tinene switirho swa ximanguva lawa a nga intelligencia artificial. Ku nyikeleni ka mahungu mabaseke ka vayingiseti va Radio Mozambique. Eka mesa hi mahungu lama hi fikelaka le Afrika-Dzonga ma vulaka leswaku maphoyisa ya tiko leliya ma khomile munhu mun'we ni timbangi ta muxaka wa kokaina leyi nga ta tekaka mali ya 800,000 wa marandi. Mahungu lawa ma ta na Eduardo Figurão.
1: Mhaka leyi hi leyi vonakeke ya levaleni na swihahampfhuka lomu doropeni ra Johannesburg nkarhini nhuna lweyo vito ra kona ri karhi nga ri nga paluxiwanga a le karhi a kongoma a doropeni ra Hong Kong etikweni ra China. Ku sunguleni ka hweti yo leyi nga ka yona ya ndzhata nga Setembro, munhu un'wana hi loyi a khomiweke na yena na ni timbangi ta muxaka wa kokaina na yena a kongoma doropeni ra Hong Kong lana kumiweke a levaleni na swihahampfhuka kolomu doropeni ra Johannesburg. Eka se hi nkarhi wa madyambu ya tolo vanhu vambirhi va limalile hi ku va ka xihahampfhuka lexitsongo kusuhi ni doropa la Midrand. Xivangelo xa mhangu leyo xa ha le karhi xi senchiwa. Iku hinkwaswo na kongoma Radio Mozambique mingeleke Eduardo Figurão.
0: Mwingiseto wa ku rhendzeka lawa a ve mahungu ya mixo ya xifundzankulu Maputo rhindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto a hali mixo.
2: E assegurar a riqueza.
3: Wachi tikomba kuva hina 9 horas na 5 minutos a tikweni kwa Mozambique. Ya mahleni hilongoloka na ngwine, hina ngwine, hi ta vana ngwine.
4: Onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo, no Canal Mania. TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
5: Muanyi wa doropa ra Maputo. Eletricidade de Moçambique EDM ali kusui na wena. Kusukela 16 kuya fika 18 ka setembro atsutsumaka hi 7:30 kuya fika 15:30 kumeka ka providoria itinerante ra EDM a campo ya 7 de abril. Apolana Caniso, Dropeni Ragamaputo. Lano, indaunga kombisaka weshe swikhalo, swimangalo, swikombelo, ni mavonela, hambi ku khensa mintirho ya EDM. Ungasani ndzako,

0: 13 horas e 44 minutos em Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
0: Muito bem, Tlicani. Oi, cá, Xinguana Xenga. Xamintijo é emissor provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Xa Uzás, Xamintijo é segundo já na Muntla. Xenga está fama com a Tlaça Kamauá. 16 horas, Júlio Mabotana Uene, Luia Kuzamba, Kubacum, Longoloca, Kuya Tlaça Halaya. A Kansimbia, 16 horas, Xenga e Sungula e Nungolokoma de Jungula, Xfunzangulo, Maputo, Inxicani, Maputo, lá na Kuone, Kunavela, Kavu, Inxete, Zinene.
2: Inxicani, Maputo. Nungolokota, Majungula, Siku, a Xfunzangulo, Maputo.
3: Kikani, huvu ya xifundza nkulu Maputo yikumeka ka nhlengeletano lomu dropeni la ka Matsolo. Khale ka murangele wa Frelimo a xifundzeni xa Kamanyisa a tlhamuxela leswi swaku va ta ya mahlweni hi ku veneni va simamela a ku byala a ku rula hi ndlela ya mintirho va nga karhi va yi landza. Vayimbeleli vangele vangake va kulumba matiku ya vambe se va kumeka lomu tikweni la Mozambique hi ku kongoma ku hlengela ka mintirho ya nkhuvo wa festival Moa Fest. Wo sungula enhlikani Maputo vana wena ka vukhavutele Elvis Magaya na Jose Ariel Makwakwa lulamiseke ni ku kombisa a nongonoko lowu wa mahungu ya nhlikani hi ku xuvela vuyingiseri byinene. Hi sungula ku nghena ka leti ti yelanaka ni ku tlatlekiwa ka mbita hi kulukumba ya mahungu ya Inhlikani Maputo hi ku vula leswaku murhangeri wa huvo ya xifundzankulu Maputo a tlhamuxela leswaku ku yimisiwa ka timhaka ta ku yiviwa ka vanhu ku va ndzhaku ku komberiwa timale swi komba a ku veneni swi hluvula matshamele ya xifundzankulu Maputo ni tiko. Hi entelelo wa mahungu lawa a ritweni la Veronica Sidomo.
4: Murhangeri wa huvo ya xifundzankulu Maputo wa nga Assembleya Provincial a twisisa leswaku ku pfumaleka ka masiku lawo gamu ka timhaka ta ku yiviwa ka vanhu lomu tikweni ngopfungopfu a xifundzankulu Maputo ku pfuxetela vukosi kun'we ni ku vekisa matshamela manene ya mintengo endhawini leyi ya tiko. Antonio Pascual a vula leswaku matshamela ya ku tenga ma vonekaka ka masiku lawa ma nyika xibindi ka vamabindzu va tiko ni vamatiko ya vambi hakuva va landza mintengo ya vona xifundzankulu lexi nakona ku pfuxetela ku langutela lokunene ya ku va va endla mabindzu mantshwa endhawini leyi. Murhangeri wa huvo ya xifundzankulu Maputo Antonio Pascual a vulavula wa unharhu lweyi ka Matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we ya ndzeni ka nkama ya huvo ya xifundzankulu Maputo.
5: Mais do que compromisso verbal, este feito constitui testemunho inequívoco do compromisso do chefe de Estado com a consolidação da confiança à nossa economia e claro sinal para o mercado nacional e internacional de que o nosso país é mesmo terreno fértil e seguro para investir. Porquanto, não existe desenvolvimento econômico sem segurança.
4: Nhlengeletano ya ntlhanu na kan'we ya huvo ya xifundzankulu Maputo ya ndzeni ka nkama yi ta teka masiku mambirhi lana ndzeni ka tinhlokomhaka leto tala ku nga ta dokadokiwa mayelano ni makungu ya mintirho ni timali leti nga ta tirhisiwa a ku fambiseni ka mintirho ya Assembleya Provincial nakona ku ta vulavuriwa hi ta mafambelo ya mintirho ya ku rhurhela mindyangu leyi taleriweke hi mati ya timpfula ka nkama lowu ku tshindzekelaka a nguva ya timpfula lomu tikweni.
3: I Veronica Sidumo.

0: explicar. Primeiro secretário Washifunza Shaka Manyisa.
1: Avito, mina Augusto Fernando Guambe.
0: E o Winil Sengelu Wanguina Mingana, o Anakuba Miunika, a Kuba Banda La Frelimo Lomu Kamanyisa, Lia Likula, Ishimo Muni, Sengelu Muni, Mitivexala Kuunika, Kavutome Drabanda.
1: A Kavutome La Banda La Parte do Frelimo. Ina ngatira nkamini wakona ikoni lan kuba ipunetela akuba a partido lihanya asi itsakisi loko hi bona partido leswinga hi sona namuntla likalaka linga skoti kuba lihlanganisa ti membro ta lona hinkwatu tinga tiveke swa ku ti membro ta partido tinga ke ti membro ta partido Frelimo hinga na tona kamanyisa sikumeka swikarata ngopfu swinene leswi kambe hina hi tiveksi leswa ku e pronto. Basta vai pular as palo. Vai pular as palo com o pai. Compra lá com o meu filho na sua cara. Está para funa. Cambio no cubanga e pular as palo. Saca a rata com a fica. Nita com tanta funa. Então, o filho na sua cara. Está na multa e cola. Mas se como um sai em checa, só o fanandês. Nisso um ano, vanga e vitane. E vai engar comigo. Se que tanto desculpa. Vai evitar na cara. Como é que é? Igual na lá. A conate maca engana tona. E na etapa. Acho puno em quase lixe, enganação na experiência lixe, enganação na canto a partido.
0: E Marte Matsongo, e como na manhã ela não está casico? Entre não vou na casa com os vangas carrato, cavo tomo de banda, lá Frelimo na monta casico, lá na camanhas.
1: As caras do Sabanga lá partido Frelimo na camanhas, ele só com a cuna com cangana e com patsa na cate membro da partido. Se tu me catungue tu é a vana, cove a partido, ele o lalimo.
0: Chegava a Sabanga o inglês, Madalão.
1: Singa va swivangiwa hikwalaka ku ai ha swi koti ku va hi tshindzekela le ka xitshungu hi bula na xona entao loko hi nga yi ka xitshungu ya bula na xona swi kumeka swi karata ngopfu vanhu vanyingi va hlehla va ya ndzhaku hayi leswaku vo baleka Frelimo ka va nga yi rhandzi va yi rhandza Frelimo maxi va nyenya timhaka leti ta ku kala hi nga tshindzekele ka vona hi ya bula na vona va pfumela ku bula na vona hi twa swikarata swa vona hita hlaya ka lwi ka mfumo lowu nga kona wa Frelimo akuva va landza swikarata swa xitshungu entawu laha swi nga va swikarata leswi hinkwaswo swi khaluta kambe loko hi tlhanganile hi patsanile hinkwerhu
0: kani mambu hi twile marito ya khale ka primero sekretario wa bale la Frelimo hi tatana Gwambi lana kamanyisa loko a tivekiselana hi nawu swivanga leswi va nga swi hlaya Pedro Nyamuhuku nhlengelo wa vona leswaku va bale la Frelimo liya likula ni ku va ri hluvuka lana kamanyisa a swi vulile tatana Gwambi leswaku ku karhateka ku kona ka bandla hi ku kala ku twana ka swirho kambe ku ni ntirho lowu endliwaka enkongometweni wa ku va swirho swa Frelimo swi tlhela swi hlangana na koho nkongometo ku le ku seketela mintirho leyi rhangeliwaka hi primeiro secretário provincial wa bandla leri vulavula Carlos Zavala loyi a pfuxelaka Manyisa na nkongometo ku va bula ni ku twa swikarhato ni swikhalo leswi xanisaka vayakitiko va ka Manyisa na hi kongoma radio Mosambique ku hlamule Stelio Manyisa.
2: I Stelio Manyisa hi nyikaka mahungu ma vulavulaka hi mintirho mi nga karhi mi landziwa hi swirho leswi a swi kumeka mfun'wini ni swin'wana swi yaka mahlweni hi ku rhangela layana a xifundzeni xa ka Manyisa na ku endleka leswi hi kongoma vugan'wini bya yinhlikani Maputo kambe na hi nge se fika avugan'wini bya leyi mintirho hi ta rhamba wa likwerhu ku va hi tela ni mintirho leyi mi vulaka leswaku vayimbeleli vanharhu va ku lomba handle ka tiko se va kumeka lomu tikweni la Mosambiki hi ku kongoma a ku veneni va hlengela ka festival Mowa Fest mintirho mi nga ta landziwa ka laya ka n'wamba kusukela wa vuntlhanu wa taka Juvita Ngovo hi nyike entelelo wa mahungu lawa.
3: Vayimbeleli vanharhu va matiko ya vambe se va kumeka axifundzankulu Maputo ku va va kumeka ka ndzumba yikulu yi thyiwaka Festival International da Muamba Mowa Fest ndzumba lowu nga ta endliwaka wa n'wuntlhanu ni mugqivela 11 na 12 ka setembro a arena la xifundzeni xa n'wamba xifundzankulu Maputo hi vulavula hi n'wana wa Cabo Verde Grace Evora ni banda lakwe kun'we ni n'wana wa Afrika-Dzonga Kenny Khumalo va fikeke wa unharhu yelwe vayimbeleli lava va ta tipatsa ni muyimbeleli wa Amerika n'walungu Karen White a fikeke sonto hi hundzeke a xifundzankulu Maputo na ku nge se endleka a ndzumba lowukulu wa ta vuyimbeleli Festival Mowa Fest muyimbeleli wa America Nwalungu ata inzela miganga ya kuhambana hambana ya shifunza nkulu Maputo ni shifunza nkulu Inyambani kuva ativa ikusui avanu ni ntumbuluku watiku. Jaime Mirandolino, murangeli wa Festival International da Muamba, atla mshelili leswa kwa inkwazo, sesu lula mile, kuva kuendli wa nkuvulo na kusali ntena masiku mambiri.
2: Vakwero iku inkwaso iku kongoma inhlika ni Maputo lani vaveke na wena Elvis Magaya kavukavutele na Jose Ariel makwakwa lula miseke ni kukombisa nongonoko lowu vali kuja iku yengete.
4: Inhlika ni Maputo nongonoko wata majungula ya siku a shifu njankulu Maputo.
5: Três horas e 16 minutos, jeito que o Inglaterra em Maputo, e já ele chega ele chita, fama nas cuias, camo, 16 horas, na, eles são lá cantos de Mabunanga, tá, já manicela que, e 14 horas, já me saco com uma jungula em Anglicana. E a matéria que na vela Anglicana, o Nene, que na vela Sucinene, a ver, o Osasu, o Matomo, o Macateco.
6: Hina vilela, hina inga dawa inge langin chumu hina vilela mananu.
7: Hina vilela, hina wala mitaya patalanza.
6: Hina vilela, hina inga dawa inge langin chumu hina

kambi ku hina a ti loko vantsena hi ti langela lweyi ndzaka ku mina ni ndyangu wanga

0: kutekeleni kulungu isipune ngalirambo wena usuboni ntombi kambe wena usuboni ntombi zinja mulilo zaso
1: longanilandikwele ntombi nditavana nomonyana.

0: pangu ntseni ka kampu wasata ngabeleka ng'wana wa ntlanu wa tiweti atsulela mbelu wa mpepo
1: kasi yena endla yini
0: sati wa mbe wa mpepo ng'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
1: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
0: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlanu wa tiweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
1: xin'wana xa lisima swinene u nga mi phuliseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
0: wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
0: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
0: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumasila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Infano Valivala.
1: 14 horas e 54 minutos. José Mucavelo Gahlautela Xitana Xa Mujisi Wentlambi Lweyi Kunene A Hlawuliwaka Hin'wanyana Lweyi A Hanyaka Ndzeni Ka Vupfundzi Leswaku Ava Nuna Wakwe Kambe Ava Likwavo Va Nga Pfumeli Leswaku N'wanyana Lweyo A Nga Teka Mujisi Wa Ntlambi Ku Va Ava Mukun'wana Wa La Ndyangwini Kambe kutiya leswi leki ndzeni katalizandzu a wa wuzazu a nga ningeneli 14 horas 54 minutos ku nga le khale ta ka 15 horas laha ni ta ka tlhela yi kuma amantsungula ya enhlekani

0: zo swi avulavula ni buri wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlele.
1: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Oyo oyo murandzi wa muingiseti kanongonoko unwana tijonzo ni vumundzuku. Kanongonoko wa namuntlha hi ta vulavula hi tijonzo ta alfabetizasao ni mihandzu leyi kumiwaka hi lava ti tsaliseke ka mintirho leyi. Mpangalatiwa hi Veronica Sidumu ka wukombisi na Elvis Magaya ka wukavuteli lava mi navelelaka.

0: Tani ila ihleka kona kusunguleni namuntla hitavulavula hi ti dyondzo ta alfabetization. Hi rhandzi ku tisa nhlokomhaka leyi hikolaka ku wa vumbirhi lweyi ku haxiwile vhiki la tidyondzo ta alfabetization hi xiyimo xa matiko ya misava. Na yi nge se tshokovetela ngopfu, hi ta rhandza ku va hi twisisa kutsongo leswaku i ncwini alfabetization. Kasi ncwini alfabetization. Alfabetization i tidyondzo leti ti nyikeriwaka ka vavakulu ku nga li vona ntsena, hambi ni lavantshwa lava hikwalaka timhaka ta ku hambanahambana va kalaka va nga kumanga mukhandlu wa ku va va ya xikolweni. Hikwalaka sweswo a ko vanhu lava va nga sali ndzhaku hikwalaka ku va va nga tivi ku hlaya ni ku tsala. Mfumo hikwalaka ndzawulo ya ngelaka ta dyondzo lomu tikweni yi vumbile tidyondzo leti a ku va ku pfuniwa vanhu lava va navelaka ku tiva ku hlaya, ku tsala na hambi ni ku konta. I mintirho leyi ku sunguleni ka yona a ku nga na ku twisisa kahle hikuva vanyingi a va anakanya leswaku a va ha ri na ntanga ku va va nghena ka tidyondzo leti hi ku anakanya leswaku se i vakulu. Kambe hikwalaka mintirho leyi landziwaka hi ndzawulo leyi ya ku tsatsiya vamamana va tatana ni lavantshwa hikwalaka lisima la mintirho leyi hi ku famba ka malembe yi ve yi laveteliwa swinene. Namuntlha ka siku i vanyingi vanhu lava twisisaka lisima la tidyondzo leti va va va titsalisa a kwa na vona va tiva ku hlaya ni ku tsala. Hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ka nkarhi wa sweswi ku ni ku tlula 5,200 ya vanhu va titsaliseke ka tidyondzo ta alfabetization. Hi ka nhlayo leyi vanyingi ka vona i vavasati lava nga ka nhlayo ya ku tlula 5,000 va nga ka alfabetization. Kasi hi tlhelo la vavanuna ka ni ku nonon'wa kutsongo a ku va nghenelela ka tona lana van'wani va vulaka leswaku va ya mintirhweni ya mavoko, kasi van'wana hi tingana ta ku va va tlhelela xikolweni ngopfungopfu ku va va ya dyondza ni vavasati. Kambe tanihi ku vula ka mfumo hi ntirhisano wukulu ni hubyana ya nyelaka ta dyondzo ku karhi ku landziwa mintirho ya ku tsatsiya vatatana a ku va na vona va nghena ka mintirho ya alfabetization. Tanihi laha hi hlayeka kona le xifundzeni xa Bowani hi 1 September wa 2 lweyi ku haxiwile vhiki la tidyondzo ta alfabetization hi xiyimo xa matiko ya misava. Lweyi a pfuleke mintirho leyi i nkosikazi wa murhangeli wa xifundzankulu Maputo mamana Olinda Duul, lweyi nkameni wa kona tshembiseke leswaku a ta endla hinkwaswo ku va a mintirho leyi famba hi tindlela tinene kun'we ni ku va ku kumiwa nhlamulo ka swikarhato leswi va ha hlanganaka na swona ka xiyenge lexi.
1: Porque temos nós como província erradicarmos o analfabetismo, temos os centros, temos lá algum material que conseguimos angariar com os nossos parceiros. Então, participem, aderem, é importante termos esse conhecimento.
0: Kasi hi tlhelo lava dyondzi lava pfunekaka hi mintirho leyi ku tsaka hi kukulu hikuva tanihi ku vula ka vona a va nga tivi ku hlaya, ku tsala na hambi ni ku konta, kambe hikwalaho ka tidyondzo leti va swi kota ku va va endla swilo leswi lana va rhambeke van'wana a kwa na vona va kongoma ka mintirho ya alfabetization. A hi va yingiseni.
2: Louise Armando Mashayile. A hi rhandza ku tiva swa ku u titwa njhani ku va u lumba ntlawa lowu wa lava va titsaliseke ku va va dyondza alfabetization?
3: Mina mamana ni titwa benzeni ka ntlawa wa alfabetization. Ni nyoxa swinene exikarhini ka vutomi byanga ku ri ke ni kulile na ni nga na tidyondzo. Loko nyamuntlha ni twa a timhaka ta tidyondzo ni tsutsumela kona a ku ta nghena a ku ta pfuneka ku kuma tidyondzo. netitwa kahle hikusaka ndzeni ka tidyondzo na pfuneka ni swi vona ka vutomi byanga swo ni fambela ben ngheneni ku sinara vito dzanga ni nga dzi ti mazizhanya muntlha na swi kota ku titsalela vito dzanga na swi kota ku tivonela hambi hi konta hinkwaswo na swi kota a ku va ku ni swi vona ni besedari se na ni vona
2: mesaje wa tsala ka telefoni
3: a swi fani wa swi vona munhu swa ku a ni dya ku hlaya swa ku yini a ndzeni ka telefoni swi fani ni leswi nga sungulisa xiswona propedejo swin'wana ni nga nga dyondza xiswona
2: xa a kaya va swi amukelisa ku yini loko u va byele swaku la ku ya exikolweni
3: papa ni vana va mina va swi amukele bena va tlhela va na ni xidara a ku va ku ni buya xikolo va na xidara ka leswi swi ni tsandzaka pura ni swi tiva
2: xa yena papa nga swi naveli
3: wa swi navela i nkama problemswena emabexikatweni ja loko a ra xa wusiku a nga kumeka ku va ka ya xikolo
2: se ya mugangeni ya vanghani va yakelani wa va byela wa va koka swa ku mi ta xikan'we
3: a va covidare hi tlhela hi va byela swa ku hina ja ha pfuneka purke a swi fani ma xibomba a xi tiva swa ku lexiya loko xi nyima ja xiya kwini hikusa ku sungula kwalikeri xibomba loko va nga vitanelanga va mujiri a ho nyima hi nga kweni se a va byela swa ku xikolo xi ndlisile
2: swona xikarhati muni mi tlhanganaka na xona ndzeni ka tidyondzo
3: pura ka mina a ni voni xikarhati xa ku tikela sori a hi dara bena mahawula hi za hi swi intendera leswi hi swi lavaka
2: hi xona khani mama a viti mama
4: Christina Francisco
2: hi tlhelo la wena mama ni cini xo xi vonaka na xi hambana kusukela loko u nghenile ni leswi u nga nghenisa hi swona ka tidyondzo
4: hinkwamvona ku sana mi nghena ni nga tivi nchumu a ni nga dyondzanga kusukela phela mswanganeni leswi hikuva ni nghenile la xikolo switsongo swa vonekanyana swa ku ni ya xikolo hikusa xibomba loko se xi yimile na swi kota ku swi vona swa ku xibomba lexi mahlantsweni i basa yini se hi leswi swi ni titwelaka na swi ni pfuna ngopfu swin
2: a wu navela ku tivonisa ku yini ndzeni ka ntlhanu wa malembe mataka
4: ntlhanu ka malembe lama mataka a ni navela swaku ni tiva na mina ni swi tiva njhe ni tiva swa ku a ni swi swona ka ku hlayisa ku yini ma xibengbeng ni tiva ku lerha hinkwaswo leswi ni swi vonaka na swi tsaliwile a loko literi journari swi huma ka televisori ni swi lerha ben ku nga na nchumu xa xin'we xi ni phamba ni tlhela ni swi zandza ku va kusa ni swi zandza ku va ni swi xira teri journari maswikomu a no swi twa ntsena ni nga swi voni swimbenyani loko a khanela ni nga swi twi swa ku loyi a khanelaka hi mani maxa sweswi loko ku huma ku tlhasani kama wa teri journari ni zandza ku swi xitira ni swi vona swa ku hi maletra matsoko swimbeni swa khaluta kusani se pasa ben maxa a swi fani ni leswi ni nga nghenisa xixona lasala a ku sungula ku dyondza
2: tawu hi ku vona ka wena a ku na ntanga ku a ku dyondza
4: nada aka ku dyondza ku ntanga exemple leswi ni nga mukulu hi xiswona loko va xoka hi ya tinhlengeletanini ta vamamana va tlhesa ku mamana prisina pfula rito la xikomu ni to ti pfulela hi wuswanga ni dyondza swi twala ka vanhu muntumuntu leswi leswi hi julaka ku sala hi dyondza xilungu se ni xilandzi ja swa switsongo na navelanyana ku swi vona maxibembe hi xilungu va hi dyondzisa swona ni ku ya vapisori va hina va hi hlayisa hikusa loko u nga swi koti va zama tituti ku va va ku komba uzo swi tiva swi nghenelela
2: se ka vaprofesori lava mi dyondzisaka kahle ni nga i marito muni u rhandzaka ku ma hlaya
4: ka vaprofesori lava hi dyondzisaka a ni navela leswaku a hosi va pfuna leswaku va kuntunara va va ni pasiensi ni ta munhu hini vavakulu kusa swa kazata ku dyondzisa lava kuleke ni swi vanana swi fanani hini vavakulu wa ra xifiso u zandza kusuka hi nkama maxi ni ku lunghisela n'wana ya xikolo u lunghisa eswo ya xikolo se loko tlhasanyana a tryhard va hi khomelanyana vaprofesori maxi na hi zama ku hika swola ku ta nghena a xikolo hi nkama
2: se eka lava pimisaka swa ku a swi nge hi fanele ku va va landza tidyondzo hikuva hi vakulu leswi va nga ti luza ndzhaku swi helile i marito munhu nga va byelaka
4: lawa na va byela please loko va yakelani va mina vaka ku minata swi endla yini swa swikolo kusa se nkama wu fambile ku nkama wu fambanga swoswi u yaka u ya dyondza ku swi tsala swona i swinyingi ka wena i swinyingi swa ku hata u ta ka swi dyondzaka hikusa masiku ya ku hanya mativani na wena ko dyona ku mina a xani kulini maxi pronto swi kona leswi u ta ka swi dyondzaka ka cinca nchumu loko munhu a ya xikolo loko a nga yi
2: xikolo kani mamba
5: mina Gracinda Giuseppe nghenile mi linga ndlula
2: ncini u xi vonaka ku cinca kusukela loko u sungule ku dyondza
5: ni ku sikela ni sungule ku dyondza ni vona swa ku loko ni ta xikolweni ni swi vona swa ku a swilo swin'wana ni swin'wana swa muti a swi ni bezi ni swi kuma swi nga ni bezi ni pfuka na masin'wini ni vuya ni ta sweka vatukulu va lava ku dya phe ni teke ni sweka ni gama ku sweka ni khomisa ni tsutsuma ni vaya exikolweni loko ni gama ku ni la xikolweni loko ni li kaya loko ni suka la xikolweni ni fika kaya tirhiso ra hi nyika matepisi se loko ni suka laha kaya laya ni teka swakudya ni nyika vatsongwana ni dya a objective ya mina leya ku teke ni tsala a loko ni tsala hambi loko munhu muzani laya ni ta yehe a na ha na nkama na toni ni nkama ni ku tsaletela purisa ra ni rhumi ku teke ni tsala mundzuku la ka nyikela ku mundzuku la kukana a masin'wini loko ni va hi masin'wini teke ni ya xikolo se teke ni tsala usiku leyi hambi loko to va ko hinkwato o a ta ha twali la no tsema leswi swi fanekelaka nako ni ma ni ma hlamulela na mina na swi vona loko na mina na pumba a ku guluma hi ntamu na pumba ku a testa loko bava vuya ni mali nyana ya ka yi nga heleli ni ku na danile na ka swona ku laya ni ngama na mina ni veka lexi ni vekaka xona kumbe ni tivekela ku swimati nyana kumbe swi khofani nyana va xava nyana kwalaya a mali liyani na mina na swi vona swaku swa yantswa swi fani ku nyimela munhu ku na mina ni famba ni ko xikolweni ni tiva tikondla ni tiva mabesedari se hinkwaswo leswi hi leswi swaku no pfuxeka swaku no sungula ni dyondzile ni gama hi nkama lowu wa nyimpi lowa ni swi tshika se ni nghena swa wukati se nyamuntlha vhela ni tlhela ni sungulisa ni ntirho wolowo
0: nkomu swinene vamamana lava va twisisaka lisima la ku dyondza na va nga lavisi ntanga ya vona lava namuntlha va vonaka mihandzu hikwalaho ka ku tinyiketela ka vona. Mintirho ya Alphabetiza Sound yi hlangana ni swirhalanganya swa ku hambanahambana lana swin'we ka swona tanihi ku hlaya ka vadyondzisi swi yelanaka ni ku pfumaleka ka mabuku. Mhaka leyi yi karhatisa mafambelo ya mintirho yi va yi veka ku vilela ngopfu exikarhi ka vadyondzisi.

ainge pfali na ngonoko lowu na ainga misiyelanga ntsatsiyo. Tatana, mamana, muntshwa, aku dyondzeni aku xweliwi. U nga va u ni malembe ya ku tlakuka, kambe loko u kuma mukhandlo ya ku tlhelela xikolweni u nga swi endla hikuva u ta pfuneka ka kunene. Xileswo u nga chavi, u nga khomeki tingana, sikeleka njhe u tipatsa ni van'wani, a ku va na wena u ta tiva ku titsalela, u va u tihlayela ha wexe. Nongonoko wa hina wa namuntlha wu gamakola, loko lwa ntamu a hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka.

Yamkelani kusalisa ka Vernon ka sidumlwa mi kombiseke nongonoko lowu na Elvis Magaya ka ukauteli lava mina velela ka vuyingiseti byinene ka minongonoko ya taka ya emisor provincial de Maputo wa Radio Msambiki. Ku dyondza swinene. Salani kahle. Dijonzo ni vumundzuku. Jonza, ubekisa umundzuku draku.

0: Mahungu ya majambu ya Emissora Provincial de Maputo ma hlayiwa hi Roberto Mdlovu. Tinghozi ti vangiwaka hi swithuthuthu ni mimovha ti bejisa mintirho ya vupholisa ku engetela ku dyondzisa lava va xavaka swithuthuthu va nga se nghena switaratwini. Gisariel Makwakwa.
1: Munyiki wa mahungu ya maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo Jose Novela a tlhamuxela leswaku va karhi va yisa mahlweni mintirho ya ku hambanahambana hi ku kongoma ku hungula tinghozi ti katsaka mimovha ni swithuthuthu hi ku va va bulisana ni vachayeri va swithuthuthu ku va va kota ku hlengela ka mintirho ya ku hambanahambana na va nge se na nghena lomu switaratwini ndzhaku ka ku xaviwa ka swithuthuthu.
0: Vukosi bya xifundzankulu Maputo bya pfuka ndzhaku ka ku yima ka mhaka ya ku yiviwa ka vanhu. Ku vula murhangeri wa Assembly Provincial a xifundzankulu Maputo ka mahungu mataka na Veronica Sidum.
2: Murhangeri wa huvo ya xifundzankulu Maputo anga Assembly Provincial a twisisa leswaku ku pfumaleka ka masiku lawo gamo ka timhaka ta ku yiviwa ka vanhu lomu tikweni ngopfungopfu a xifundzankulu Maputo ku pfuxetela vukosi kun'we ni ku vekisa matshamelo manene ya mintengo endhawini leyi ya tiko. Antonio Pasquale a vula leswaku matshamelo ya ku tenga ma vonekaka ka masiku lawa ma nyika xibindi ka vamabindzu va tiko ni va matiko ya vambi a ku va landza mintengo ya vona xifundzankulu lexi nakona ku pfuxetela ku langutela lokunene na ku va va endla mabindzu mantshwa endhawini leyi. Murhangeri wa huvo ya xifundzankulu Maputo Antonio Pasquale a vulavula wa unharhu lweyi ka matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano ya untlhanu na kan'we ya ndzeni ka nkama ya huvo ya xifundzankulu Maputo.
0: Maphorisa ya Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma khomile nuna wun'we tolweni a ni mbangi ya ku hambanahambana ya muxaka wa kokaina ya ku pimiwa hi 800,000 wa marhandi a rivaleni ra swihahampfhuka ra Johannesburg. Eduardo Figurão.
3: Mhaka leyi hi leyi vonakeke nkarhini nhuna lweyi yi vito ra kona ri karhanga ri nga paluxiwanga a le karhi a kongoma a dorobela Hong Kong etikweni la China. Ku sunguleni ka hweti yo leyi nga ka yona ya ndzhata nga Setembro, munhu wun'wana hi loyi a khomiweke na yena na ni timbangi ta muxaka wa kokaina na yena a kongoma dorobela Hong Kong lana kumiweke a levaleni ra swihahampfhuka kolomu dorobeni la Johannesburg. Kasi hi nkarhi wa madyambu ya tolo vanhu vambirhi va limalini hikuva ka xihahampfhuka lexitsongo kusuhi ni doropa la Midrand. Xivangelo xa mhanguleyo xa ha le karhi xisenchiwa.
0: Vadyondzisi va tidyondzo ta alfabet bya sawu va hlangana ni swikarhato swa ku pfumala switirho, swigotso ni mphamu wa le hansi. Veronica Sidum.
2: Swikarhato leswi va swi kombisile wa mbirhi lweyi exifundzeni xa Marakweni fambeni ka nkhuvo wa ku tlangela siku la alfabetisasawu hi xiyimo xa matiko ya misava. Mukombiso wa vadyondzisi ngopfungopfu ka tidyondzo ta lavakulu a nga alfabetisasawu a tlhamuxele leswaku hambileswi va tlhanganaka ni swirhalanganya vadyondzisi va tirha hi ku tihita ka ntirho lowu va tshembiweke wona.
0: Khale ka sekretari wa ku sungula wa Partido Frelimo xifundza xa ka Manyisa Pedro Nyamahuku a tshembisa ku va a nga seketela lavantshwa ku va va hanya hi kurhula ni ku tenga atikweni.
4: Mina ni disposto para apoyar para ku pfunisa primeiro secretário wa muntshwa la nganga ka Manyisa. Yena ha muntshwa hi ku tswaliwa ni hi ntirho porque yena a li muhanyi wa kola Manyisa a yoga masukaka maputsu a titirha ntirho wun'wanyana kambe sweswi a tlhela vuya. Se mina na tiniketela leswaku ni mu amukelile ni ta tirha na yena ni ta ni transmitira xiperiensa lexi mina ni nga va na xona kusukela 2019 a teka nkama wulo wa lembe leli ni nga tshika. Ya hi mhaka ya majove hi ta bula na wona majove ha bula funse na wo majove hi ni sekretari wa nyuwani wa ujota yeme lweyi na yena a tiniketelaka hi ntamu ku xundzara majove ni ni ku tshemba swaku majove lawa ya hina la hi ta makota porque ha bula sempre na wona.
0: A ve khale ka sekretari wa ku sungula wa Partido Frelimo a xifundzeni xa ka Manyisa Pedro Nyamahuku loko a tshembisa ku va a ta seketela lavantshwa ku va va hanya hi ku rhula ni ku tenga. Mitwile mahungu ya madyambu ya Emissora Provincial de Maputo rindzani ya wo ra ritaka.

Inkomu swinene Roberto Mundlovu kuva u swi kotile ku va u hi fikisela mahungu ya madyambu lawa ha wona hi khangula ka xiyengele xa vumune ka mintirho ya Emissori Provincial di Maputo. Muyingiseti wa ku rhandzeka, loko u navela ku rungula maxaka ni vanghana switikitano nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa wuhaxi hi kumeka doropeni la ka Matsolo Rua da Resistência ka nhlayo ya 318 nakona u nga swi kuma laya Baraka Futuro Medlore ka Mateo Jordan Simango kule bairro ferroviario ka Mateo Jordan Simango a Palmera ni le Taninga Baraka Vovó Cecília le ka N'wamatibyana Baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa ka Nyaka papelaria ka Rixichambale le Belolwane Baraka Armando Shop le Matendeni na Quartierão 68 Andrade Nyabinda a CF le Bar da Liberdade a Quartierão 14 Baraka N'wamunyingi hi le Bowane a bairro 2 ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulula maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emissori Provincial di Maputo hi mali ya 10 metikaji ku hela ntsena. Sweswi hi ta nghena ka ndzimana ya vunanga ku ya fika le ka 17 horas nkarhi loyi hi nga ta tlhela ka yi rhamba Roberto Mundlovu ku va a hi nyika a mahungu hi 17 horas na 10 minuto hi ta kuma ta mafambelo switarateni hi 18 horas ta va nhlawutelo wa marungula 19 horas hi kuma matimu ya siku hi nghena ka ta vupaluxi ni vuxavisi ku ya fika le ka 19 horas na 30 minutos hi nkarhi wa Jornal da Noite hi ntirhisano na Antena Nacional. Majambu lawa mpangalatana na Monica Novel.

0: bola no mbelo wa vaklashimatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku

seketela na wena nkarhi lowa chayile nkarhi lowu ingani ku tshemba leswaku zama tindlela hinkwata ku va u tlhelela ndzhaku ka siku lin'wana la ntirho hi na wena hi longoloka na wena.

0: Mahungu ya majambu ya Emissora Provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Tinghozi ti vangiwaka hi swithuthuthu ni mimovha ti bejisa mintirho ya vupholisa ku engetela ku dyondzisa lava va xavaka swithuthuthu va nga se nghena switaratwini. Gisariel Makwakwa.
1: Munyiki wa mahungu ya maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo Jose Novela a tlhamuxela leswaku va karhi va yisa mahlweni mintirho ya ku hambanahambana hi ku kongoma ku hungula tinghozi ti katsaka mimovha ni swithuthuthu hi ku va va bulisana ni vachayeri va swithuthuthu ku va va kota ku hlengela ka mintirho ya ku hambanahambana na va nge se na nghena lomu switaratwini ndzhaku ka ku xaviwa ka swithuthuthu.
0: Vukosi bya xifundzankulu Maputo bya pfuka ndzhaku ka ku yima ka mhaka ya ku yiviwa ka vanhu. Kuvula murhangeri wa Assembly ya Provincial a xifundzankulu Maputo ka mahungu mataka na Veronica Sidumu.
2: Murhangeri wa huvo ya xifundzankulu Maputo anga Assembly ya Provincial a twisisa leswaku ku pfumaleka ka masiku lawo gamu ka timhaka ta ku yiviwa ka vanhu lomu tikweni ngopfungopfu a xifundzankulu Maputo ku pfuxetela vukosi kun'we ni ku vekisa matshamela manene ya mintengo endhawini leyi ya tiko. Antonio Pasquale a vula leswaku matshamelo ya ku tenga ma vonekaka ka masiku lawa ma nyika xibindi ka vamabindzu va tiko ni va matiko ya vambi ha ku va landza mintengo ya vona xifundzankulu lexi nakona ku pfuxetela ku langutela lokunene ya ku va va endla mabindzu mantshwa endhawini leyi. Murhangeri wa huvo ya xifundzankulu Maputo Antonio Pasquale a vulavula wa unharhu lweyi ka matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano ya untlhanu na kan'we ya ndzeni ka nkama ya huvo ya xifundzankulu Maputo.
0: Maphorisa ya Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma khomile nuna wun'we tolweni a ni mbangi ya ku hambanahambana ya muxaka wa kokaina ya ku pimiwa hi 800,000 wa marhandi a rivaleni ra swihahampfhuka ra Johannesburg. Eduardo Figurão.
3: Mhaka leyi hi leyi vonakeke karhini nuna loyi a yi vito na kona ri karhanga ri nga paluxiwanga a le karhi a kongoma a dorobela Hong Kong etikweni la China. Ku sunguleni ka hweti yo leyi nga ka yona ya ndzhata nga Setembro, munhu wun'wana hi loyi a khomiweke na yena na ni timbangi ta muxaka wa kokaina na yena a kongoma madorobela Hong Kong lana kumiweke a livaleni la swihahampfhuka kolomu dorobeni la Johannesburg. Kasi hi nkarhi wa madyambu ya tolo vanhu vambirhi va limalile hi ku va ka xihahampfhuka lexitsongo kusuhi ni doroba la Midrand. Xivangelo xa mhanguleyo xa ha le karhi xi senchiwa.
0: Vadyondzisi va tidyondzo ta alfabet bya sawu va hlangana ni swikarhato swa ku pfumala switirho, swigotso ni mphamo wa le hansi. Veronica Sidumu.
2: Swikarhato leswi va swi kombisile wa vumbirhi lweyi exifundzeni xa Marakweni fambeni ka nkhuvo wa ku tlangela siku la alfabet bya sawu hi xiyimo xa matiko ya misava. Mukombiso wa vadyondzisi ngopfungopfu ka tidyondzo ta lavakulu a nga alfabet bya sawu a tlhamuxele leswaku hambileswi va tlhanganaka ni swirhalanganya, vadyondzisi va tirha hi ku tihita ka ntirho lowu va tshembiweke wona.
0: Khale ka sekretari wa ku sungula wa Partido Frelimo xifundza xa ka Manyisa Pedro Nyamahuku a tshembisa ku va nga seketela lavantshwa ku va va hanya hi ku rhula ni ku tenga atikweni.
4: Mina ni disposto para apoyar para ku pfunisa primeiro sekretari wa muntshwa langanga ka Manyisa. Yena ha muntshwa hi ku tswaliwa ni hi ntirho porke yena a li muhanyi wa kola Manyisa a yoga masukaka Maputo a titirha ntirho wun'wanyana kambe sweswi a tlhela vuya. Se mina na tiniketela leswaku ni mu amukelile ni ta tirha na yena ni ta ni transmitira experience lexi mina ni nga va na xona kusukela 2019 a teka nkama wulo wa lembe leli ni nga tshika ya hi mhaka ya majove hi ta bula na wona majove ha bula funse na wo majove. Hi ni sekretari wa nyuwani wa ujota yeme lweyi na yena a tiniketelaka hi ntamu ku xuntara majove ni ku tshemba swaku majove lawa ya hina la hi ta makota porke ha bula sempre na wona.
0: A ve khale ka sekretari wa ku sungula wa Partido Frelimo a xifundzeni xa ka Manyisa Pedro Nyamahuku loko a tshembisa ku va ha ta seketela lavantshwa ku va va hanya hi ku rhula ni ku tenga. Mi twile mahungu ya madyambu ya Emissora Provincial de Maputo rindzani ya wo ra ritaka.

Inkomo swinene Roberto Mundlovu ku va vuswikoti le ku va u hi fikisela mahungu ya madyambu lawa ha wona hi tiveke leti humelelaka tindhawu to hambana ta xifundzankulu Maputo. 17:05. Mwingiseti wa ku rhandzeka loko navela ku rungula maxaka ni vanghana switikitana u nga ta swi kuma kola mutini wa hina wa wuhaxi hi masiku ni minkama ya ntirho hi mali ya dej metikaji ku hela ntsena nakona u nga swi kuma laya a Baraka Futuro Melhor ka Mateo Jordão Simango kule bairro ferroviário ka Mateo Jordão Simango a Palmeira le Taninga Baraka Vovó Cecília le ka Ngoma Tibyana Baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabão hi le xihlaleni xa Kanyaka papelaria ka Rixichambala le Beluluane Baraka Armando Shop le Matendei na Quarteirão 68 Andrade Nyabinda CF le Bar da Liberdade Quarteirão 14 Baraka Mwamnyingi hi le Boane a bairro dos ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emissor Provincial de Maputo. Hi mahlweni ni ku va hi tsakisana na wena hi pfangalatana na wena mwingiseti wa ku rhandzeka na hi navela leswaku mintirho ya hina a ta va leyi ku fikelaka hi tindlela tinene ta vuyingiseti. U nga phazami hi kola u na Emissor Provincial de Maputo wa Radio Mosambique.

0: tiveta mafambela switaratwini.
1: Vhikela vutomi byaku i bya vayakitiko.
2: Oyo oyo ka nongonoko n'wana wa mafambela manene switaratwini. Ka minongonoko ya ugamu, hi ta na hi bula na hi zenovele, lwe ya siyaku swileleto mayelano ni mafambela manene switaratwini. A vulavulile hi minawu yin'wana hi yi kumaku ka Martigu 10-30 yi vulavulaku hi ku xixima vavoneleli va mafambela i nga maphoyisa ni ku pfulela livilo ku tlula mpimo hi ku landzana ka yona lana a nga kombela ku xiximiwa hi vafambisi va mimovha. Kambe nakona a siyile swileleto ka mindyangu mayelano ni ku vhikela timhangu lomu switaratwini.
3: Hi nawu ku ni tolerance leyi bekiweke ya 10% se hina loko hi kontrolara amatsambu lomu switaratwini a muchini wu programariwi pura wu sungula ku wu gravara a velocidade ku sungula ka 67 kilometers per hour 66 hale ndzeni ka tolerance ya munhu loyi mas a swili swa ku a nge khatisiwi hi tolerance leyi nga bekiwa margin d'erreur mara na vona va kota ku va famba hi ndlela leyinene hikolawo a swili loko hi ni timhaka to ta tolerancia hi kota ku tsutsumisa ngopfu mofa loko na wa ha sungula u ta ku ta nghena ka tolerance maja u ti vona swa ku siwa u khatisiwa se hikolaho hi psizu va swi intendela vachele va mova swa ku a mavelocidade ma yenca ku a karta dzi khomiwa kusukela ka 81 kusukela ka 60 te 80 wu hakela multa a xona xa ku xifa se kusukela ka 81 swi ya ka 100 u ta tshama xiyenge xa 3 months na u nga fambisi yeni hamba process dzaka kwesu dzi enviara pra inatera inatera na yene a ta ti sakoti ku distrada hi leswi nga hlayaka swaku i mapena ya natureza media se kusukela ka 101 pura phambeni a mbulo ya chelaka mova a nga xiximisi senta lweyi a kuma xiyenge xa un'wana na a nga fambisi a mofa ni byeli loko li munhu wa ku siku byin'wana na byin'wana a tirha hi dzo karta tikunzama pura ku teka vatsongwana va exikolweni na yena futhi a ntirhweni mamichumu yi ta nyima se hina maphoyisa loko hi kumeka switaratwini nimpundzu va hi lavita hi matihlo ku tshuka va ku hini va ka saduri va ka sainfrasan now hi loko hi kumeka laha so munhu ku ha yi vona epura na yena kota tidyondziso now va byeliwe hi tiho xefi ta vona swa ku tinke va kumeka tindhawu to kasi porku hi lomu va faneleke ku tirha a hi na magabineti magabineti ya ka kwesu hi kulu haya xitaratwini laha ni fanelaka kona se hi kombela swa ku a va kontlori vacheli va mimovha va kota ku va hi persevera va xixima hi xixima futhi ene ku ni situation dzin'wana dzi vonaka a xitrada national a xitrada circular de Maputo a vanyingi a va swi zandzi ku tisa marutunda vanyingi va famba hi contramau se a contramau a yi juleki van'wanyana loko pfukela ya va kuma 5-6 wa mimovha hi famba hi contramau nkarhi wo mpfuma wunene nkarhi lowu hi nga ku wona loko mu vutisa a leswaku a mbangu wo kazi ku ni mati mbangu wo kazi ni ya dya gazolina hi vutisaka a gazolina ndhawu kazi yi nga kuli ni vutomi byaka kwakwe i ncwini swi nga ni lisima ni dzivaleli ka timhaka ta ku fana leti se hi ni hi kombela swa ku va nga yindli leswi munhu munhu loko a suka tenke a kota ku a tiprogramara pura hi kota ku evitara a timhaka ta ku fambelana ni leti hi xixima minawu hi ndlela leyinene puruku sembre a khatisa mexo hi ta hlaya futhi hambi kola ka radio a lweyi futhi a ta kumiwa na famba hi tlhelo la xinene transfora de mau hi ta mtsala multa wa 4,000 cash a tlhela tekeliwa karta a bohi hakela multa a yi na ter a kota ku a sinara a yi ni bisawu Si, kombela kwa radio na lona li hashangupu. A partilizi. Kwa la circular, niti nda hotu mwani. Mashila viki kuifamba, istaratu, inga shishime minao. Alani, itasia ngupu, nkwavu lava famba ka shifunza nkulu kama tzolo. Ni nkwaku. Loko famba istaratu ni tenki wa shishime minao. Nila va famba ka kule swinene va lungu kurso endi ma transport entre provinciais. Ku jaka loko loko va kazalele. Na ambe va vanswa va ta xwela. Va hlaya pa tripulação. Lava va passageiro va nga na vone. Swa ku mina ni kazalele ni kombela ku humula. Mas vale perdera 30 45 minutos. Na yo mulela michumu ya inene. Doki itsutsuma ifamba ijaka munhu va famba. Amu va kufambisa mo vano poda jakiwa. Loga shashwa kumina ntipi ben, tenki a entenderewa. Na wano wa pasajiru, wafanele ku, wa yu komprender. Na wano wa persebera shwa kwa motorista, anga shambisi njela le nene, non podi imiela. Ujeka i denunciar. Non podi yuku nao, shwa ku yano yifambisa amova yuwaki. Amova yuwaki maja utumi. Ila munu muwana ni muwana. Desi shikwembu, shinga munyeka munu, shita susa doku kasanga mwaka mwake. Senu mpondi tirisami mova, uifamba di kwa ke manera, ashtara pini, tingi wambana nukuna madala, maprestara tensa ungovu, desi gaza nasa transparenza. Wanyalu la haa, unu amati, nkwantu, wote nyika adrenalina, provokota kututumisa ungovu mova. So, wasungula la, wasuka kututumisa finene, ami mova. Nila avu lomu shkola lomu, lomu kalta ukwane, kumbe shwa wa profesor na vwane, mabuse informasyon waka kuyesu, makanila ngupu ni watu ngwana, ima ilani wa mafambele manene, alomu shtaratini, pra inkwesu, ikota kudesempenyara antirulu wa ujunzisi, pruku mapuisa, so, inge ingi nchumu. Mwashi inkwesu lukuli unidu, na kolwa, na temba, akangu shwa kutengi antirulu nene, ikota kuinvitara tinguzi, damimova, nikusu wakavano wa shtaratini. Ibara fuso sa ku kuni astiki familiar kuni michato kuna makwezi vaya mukela kamitini ya ina na vangana mmova ene sati na nuna vane mmova la mtini majan sati ya kombela nuna kumdele sa ku inga heketa titia vovo avava nuna vata la ku wadzela sinyora sa ku mina nilika ngela le inene matshamele manene para nfambisa mofa manje kuba a rito la insistencia ungaza ungava hekete na uni mova vahlupheka ke manje vani vani lavo vaetlela kola mutini ku itsuka eduki insistira a munhu loyi anwiki dzala para famba vika vikisana ne mimova na xiengilesh michumule yendlekaka katikula yena kama familia mangwane ni mangwane. A munu ni munu yena ativaka a kapasidade la yena la kutivonela alomu shtaratwini. Munu ni munu yena fanlaka ku aveni a kutivonela la shtaratwini. Mangwanyane va huma nunanga aboye accident afile. Se atatela vitisa kuye. Kuwa anti amudwele swa ku mine anile kama tshamele manene ya kufambisa movha. Se kombela ku hitsatsia minjangu na yone yoleyo. Pra loku vankari vaveni minkhule loku munhu akumeka nani dzala atshami o akuvitaniwe primo longanga na ka dzala o akuvitaniwe ama yangu qualquer situação para ikota ku evitara fambelana ni tingo sta memova
2: namhla iga makola hitata ninongono kunwani maviki matako.
0: Fambela switaratwini.
1: Vikela vutomi byako i bya vaya kitiko.

17h na 25 minutos ndzhaku ka nongonoko lowu hi basopisaka hi ta mafambela hi ya mahlweni ni ku va hi tsakisana na wena.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: RM. 18 horas a Tikwene. Lipelile inkaro kuva hi kuma a hlautelo wa marungula.
2: Nhlautelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku dzin'wana na dzin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Ripelile. Tinghozi ti vangiwaka hi switututu ni mimovha ti bejisa mintirho ya vupolisa ku yengetela ku dyondzisa lava va xavaka switututu va nga se nghena switaratwini. Vukosi bya xifundzankulu Maputo bya pfuka ndzhaku ka ku yima ka mhaka ya ku yiviwa ka vanhu, ku vula murhangeri wa Assembly ya Provincial ya xifundzankulu Maputo. Maphorisa ya Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma khomile nuna wun'we tolweni hani mbangi ya ku hambanahambana ya muxaka wa kokaina ya ku pimiwa hi 800,000 wa marandi a rivaleni ra swihahampfhuka ra Johannesburg. Leti ti vumba tinhloko ta nsima ta nhlavutelo wa marungulo ya siku ra namuntlha lowu nga mavokweni ya Elvis Magaya na Roberto Mdlovu. Tinghozi ti vangiwaka hi switututu ni mimovha ti bejisa mintirho ya vupolisa ku yengetela ku dyondzisa lava va xavaka switututu va nga se nghena switaratwini, tanihi mahungu lawa ma koliweke hi José Ariel Makwakwa.
4: Munyiki wa mahungu ya maphorisa ya transit wa xifundzankulu Maputo José Novela a tlhamuxela leswaku va karhi va yisa mahlweni mintirho ya ku hambanahambana hi ku kongoma ku hungula tinghozi ti katsaka mimovha ni swithuthuthu hi ku va va bulisana ni vachayeri va swithuthuthu ku va va kota ku hlengela ka mintirho ya ku hambanahambana na va nga se na nghena lomu switaratwini ndzhaku ka ku xaviwa ka swithuthuthu.
5: A swa ku sungula a ni tshika ku aveni mota tinki a ti tsalisa exikolweni para kota ku yi tiva a minawu ya mafambele a switaratwini para hi kota ku hivitara a tinghozi ta ku hambanahambana a lomu switaratwini.
4: Hi marito man'wana, José Novela a tlhamuxele leswi swaku mintirho ya ku lavelela ta mafambelo ya xifundzankulu Maputo a mi katsi ntsena a ku laveleliwa ka swithuthuthu kambe ni vachayeri va mimovha lava va pakelaka a misava ni maribye ni switirho swin'wana va karhi va laveleliwa ku veneni mintirho ya vona yi kota ku famba hi tindlela tinene ni ku va a switirho swa vona swi nga vangeli a mafambelo ya ku tika ka van'wanyana lomu switaratini. José Novela a vuli nakona leswi swaku vachayeri va mimovha leyo va karhi va laveleliwa ku veneni va kota a ku vekisa mafambelo manene ya mimovha ya vona, loko a nga leswona va ta tekeliwa mapasi ni ku veneni va kota ku khatisiwa hi tindlela ta ku hambanahambana.
3: Vukosi bya xifundzankulu Maputo bya pfuka ndzhaku ka ku yima ka mhaka ya ku yiviwa ka vanhu, ku vula murhangeri wa Assembly ya Provincial ya xifundzankulu Maputo ka mahungu ma koliweke hi Veronica Sidumu.
6: Murhangeri wa huvo ya xifundzankulu Maputo wa nga Assembly ya Provincial a twisisa leswaku ku pfumaleka ka masiku lawo gamu ka timhaka ta ku yiviwa ka vanhu lomu tikweni ngopfungopfu a xifundzankulu Maputo ku pfuxetela vukosi kun'we ni ku vekisa matshamela manene ya mintengo a ndhawini leyi ya tiko. Antoni Pasqual a vula leswaku matshamela ya ku tenga ma vonekaka ka masiku lawa ma nyika xibindi ka vamabindzu va tiko ni va matiko ya vambi a ku va landza mintengo ya vona xifundzankulu lexi, nakona u pfuxetela ku langutela lokunene ya ku va va endla mabindzu mantshwa a ndhawini leyi. Murhangeri wa huvo ya xifundzankulu Maputo Antoni Pasqual a vulavula wa unharhu lweyi ka matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano ya untlhanu na kan'we ya ndzeni ka nkama ya huvo ya xifundzankulu Maputo.
7: Mais do que compromisso verbal, este feito constitui testemunho inequívoco do compromisso do chefe de Estado com a consolidação da confiança à nossa economia e claro sinal para o mercado nacional e internacional de que o nosso país é mesmo terreno fértil e seguro para investir. Porquanto, não existe desenvolvimento econômico sem segurança.
6: Nhlengeletano ya untlhanu na kan'we ya huvo ya xifundzankulu Maputo ya ndzeni ka nkama yi ta teka masiku mambirhi lana ndzeni ka tinhlokomhaka leto tala ku nga ta dokadokiwa mayelano ni makungu ya mintirho ni timali leti nga ta tirhisiwa a ku fambiseni ka mintirho ya Assembly ya Provincial, nakona ku ta vulavuriwa hi ta mafambelo ya mintirho ya ku rhurhela mindyangu leyi taleliweke hi mati ya timpfula ka nkama lowu ku tshindzekelaka a nguva ya timpfula lomu tikweni.
3: Maphorisa ya Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma khomile nuna wun'we tolweni a ni mbangi ya ku hambana-hambana ya muxaka wa kokaina ya ku pimiwa hi ku xaviwa hi 800,000 wa marandi. Mbangi leyi yi khomiwa rivaleni ra swihahampfhuka ra Johannesburg. Edward Figurão.
8: Mhaka leyi hi leyi vonakeke karini nhuna lweya yi vito ra kona ri karanga ri nga paluxiwanga a le karhi a kongoma a dorobeni ra Hong Kong etikweni ra China. Ku sunguleni ka hweti yo leyi nga ka yona ya ndzhata nga Setembro, munhu wun'wana hi loyi a khomiweke na yena na ni timbangi ta muxaka wa kokaina, na yena a kongoma dorobeni ra Hong Kong la na kumiweke a livaleni ra swihahampfhuka kolomu dorobeni ra Johannesburg. Ekasi hi nkarhi wa madyambu ya tolo vanhu vambirhi va limalile hi ku va ka xihahampfhuka lexitsongo kusuhi ni doropa la Midrand. Xivangelo xa mhangu leyo xa ha le karhi xi senchiwa.
3: Loko hi huma ka mahungu lawa, vadyondzisi va tidyondzo ta alfabet za sound tikweni va tlhangana ni swikarhato swa ku pfumala switirho, swigotso ni mphamu wa le hansi a nga leswaku muholo wa vona wu kumeka hansi. Swikhalo leswi swi huma namuntlha kama unguma kuluweke Veronica Sidumu.
6: Swikarhato leswi va swi kombisile wa mbiri lweya xifundzeni xa Marakweni famini ka nkhuvo wa ku tlangela siku la alfabetizasawu hi xiyimo xa matiko ya misava. Mukombisi wa vadyondzisi ngopfungopfu ka tidyondzo ta lavakulu a nga alfabetizasawu a tlhamuxele leswaku na hambileswi va tlhanganaka ni swirhalanganya, vadyondzisi va tirha hi ku tihita ka ntirho lowu va tshembiweke wona.
9: Herminio Fernando Manjati, diretora dyondzo pedagogico wa xikola primaria 7 de April, xikumeka amakandza amaxuku. Alfabetizasawu yi famba ben i mintirho leyi yi boyaka yi pfuna a komunidadi leri nga ka byona hala ka makandza.
6: A swikarhato
9: swinyingi. Xa ku sungula xa kona hi ko valuni va alfabetizanta mara hi va kuma ya momento va kumeka na vakala hikola ka mintirho leyi va yi hambaka mintirho ya maxamba muito manje ntawu ku tala ka voni principalment va rhambu bya xinuna va ni ku ganagana hi ntamu swinene kambe hi ya mahlweni hi hamba ntirho wa kakwerhu a nga va ku hi haxa a mintirho leyi alfabetizasawu i na swi vevuka kambe na hina hi hamba xan'wana nchumu ku va hi kota ku va hi superara ma-difficulty la ma-frenteraka.
6: Hi tlhelo la vona vadyondzi va kumekaka ka mintirho ya alfabetizasawu va buleke ni mintirho ya Radio Mosambiki va vule leswaku hikwalaho ka ku tinyiketela ka vona ka tidyondzo va vona ku cinca hi tlhelo la ku tsala se va swi kota ku tsala ni ku hlaya matshamela ma va pfunaka ku va va ti endlela swa vona ha voxe na va nga nyimeli ku pfuniwa hi mun'wanyani.
10: Menelda Kaitan.
6: Ungheni siku muni ka mintirho leyi?
10: Lelembe la u 5.
6: Hi ncini xi vonaka ku cinca kusukela loko u nghenile ka tidyondzo leti?
10: Mhaka naswona swa ku xibombe lexiya xi ya manyisa lexiya xi ya befika.
6: A kaya swo yini va ku pfuna va ku seketela ka mintirho leyi? Ya ku
10: dyondza va ni seketela na nyoxa hi swona.
6: Vadyondzi va tidyondzo ta lavakulu a nga alfabetizasawu va xifundzenikulu Maputo.

0: wa muntshwa la nganga ka manyesa hi mhaka ya majove hi ta bula na wona majove ha bula funse na wo majove hi ni sekretari wa nyuwani wa ujota yeme lweyi na yena a ti niketelaka hi ntamu ku xuntala majove ni ku tshemba swa ku majove lawa ya hina la hi ta ma kota porke ha bula sempre na wona
1: khelimambu tatana nyamahuku i khale ka murhangeli wa Frelimo hi xiyimo xa xifundza xa ka manyesa kutani hi na mun'wana khale ka primero sekretari wa xifundza xa ka manyesa
2: avito hi mina Augusto Fernando Gwambe
1: hi wini nhlengelo wa n'wina mi nga na wona ku va mi wu nyika a ku va bandla la Frelimo lomu ka manyesa liya li kula i xiyimo muni nhlengelo muni mi ti vekiselaka ku wu nyika ka vutomi bya bandla
2: hi pronto vaxa va hi pfula swipfalo va hi pfula swipfalo ku epa hi kombela ku va mi pfuna swo karhi hi ta va pfuna kambe loko va nga hi pfuleli swipfalo swa karhata ku ya fika ku ni ta kutani ni ta mi pfuna ntaw ku fana swi va nga hi vitana namuntlha hi kola masiku man'wana swa enceka swa ku fana ni leswi ni swin'wana va nga hi vitani hi va hi nga kumeki se kutani leswiku va hi vitanaka hi kumeka hi kona laha a ku na timhaka hi nga na tona hina hi ta nyika a xipfuno hinkwaxo lexi hi nga na xona experience lexi hi nga na xona ka ntlo wa partido
1: kani mambu hi twile marito ya khale ka primero sekretario wa bandla Frelimo hi tatana Gwambe lana ka manyisa loko a tivekisela na yena wu swa nga leswi va nga swi hlaya Pedro Nyamahuku nhlengelo wa vona leswaku va bandla la Frelimo liya li kula ni ku va ri hluvuka lana ka manyisa a swi vulile tatana Gwambe leswaku ku karhateka ku kona ka bandla hi ku kala ku twana ka swirho kambe ku ni ntirho lowu endliwaka enkongometweni wa ku va swirho swa Frelimo swi tlhela swi hlangana na koho nkongometo ku le ku seketela mintirho leyi rhangeliwaka hi primeiro secretário provincial wa bandla leri hi vulavula Carlos Zavala lweyi a pfuxelaka manyisa na nkongometo ku va bula ni ku twa swikarhato ni swikhalo leswi xanisaka vayakitiko va ka manyisa
3: vurhangeri bya xifundza xa ka N'wamba byi ni makungu ya ku ya ka ndhawu ya ku tirhela ka yona lavantshwa va nga ta kombisa malwandla ya vona ka ndhawu leyo tanihi mahungu ma koliweke hi Fernando Sidumu
4: tanihi vulaka murhangeri wa xifundza xa ka N'wamba lavantshwa va xifundza lexi va karhi va tihinta swinene eku endleni ka michumu yo hambanahambana ngopfungopfu leyi yelanaka ni ta ximanguva lawa ta vurimi kun'we ni swin'wana swa lisima ngopfu swinene laha swi lavekaka aku va vurhangeri bya xifundza xa ka N'wamba byi vonisela hi vunyaminyami emintirho yi landziwaka hi lavantshwa ngopfungopfu engakumuti wa ku hluvukisa exifundza lexi Carlos Musanyana a vule emarito lawa hi vambirhi lweyi a ku fambeni ka nkhuvo wa ku qokolela lavantshwa ka xiyenge xa 12 edition la premio joven creativo leli ka lona ku qokoleriweke entlhanu wa vona ni mune lava va humeleleke ka swiyenge swo hambanahambana swa mintirho ya vona
5: vamos construir nos quatro polos administrativos um centro onde todos estes jovens vão poder primeiro pegar o seu negócio e ter um lugar próprio para domiciliar o seu negócio. Também ali vamos poder financiar iniciativas, porque, por exemplo, temos um jovem que nos apresentou a plataforma de inteligência artificial que não precisa de internet, é só com SMS. Nós precisamos de dar continuidade a este trabalho, mas para isso precisamos de pôr o jovem conectado com outro tipo de experiências e saberes que lhe permitam evoluir.
4: Kasi lavantshwa va qokoleriweke va titanga ta kusukela ka chumela malembe na ntlhanu mambirhi ku ya fika makuma nharhu na mambirhi ya ku velekiwa. Mayelano ni ntirho lowu wa ku qokolela lavantshwa murhangeri wa xifundza xa Buwani Lazaro Mambamba loyi a tlangelaka lavantshwa va xifundza lexi hikwalaka ku va ti nyiketelaka ngopfu swinene a ku kombiseni ka michumu leyi va yi qambaka laha a wu tshamisaka eku va seketela hi timali kun'we ni mintirho yin'wana ya lisiyima swi nga ndlela ya ku va nga godoli ka mintirho ya vona
6: ao participarem várias vezes em exposições estão a se expor ao mercado estão a se expor à crítica do público para melhorar. Mas muitos estão a trabalhar, outros não têm escritório ainda, vão ter. Portanto, nós como governo não queremos que esta semente termine aqui.
4: Kasi lexi fundzeni xa ka N'wamba lava qokoleriweke va yamukele etimali ta kusukela ka 10,000 ku ya fika 25,000 meticas swithuthuthu mathelevhizini ya plasma matelefone kun'we ni switifiketi swa ku kombisa evutivi va nga na byona
3: loko ya ha ri koka N'wamba ku ta va ni festival kusukela wa vuntlhanu ni mugqivela se ku tiva vayimbeleli vanharhu va ku huma matikweni ya vambe va nga ta kumekaka ka nkhuvo lowu mahungu ma ta na Jovita Ngovo
7: vayimbeleli vanharhu va matiko ya vambe

0: Seva kumeka ashfunza nkulu Maputo, kuvava kumeka ka nzumba ikulu ichiwaka Festival Internacional da Muamba Moa Fest, nzumba longa tendliwaka wangutlanu ni mgovela 11 na 12 ka setembro a arena la shfunzeni shangwamba shfunza nkulu Maputo. I vula vula hi mwana wa Cabo Verde Grace Evora ni banda lakwe, kumwe ni mwana wa Afrika Dzonga Kenny Khumalo vafikeke wa unaru yelwe. Vaimbeleli lava vatati patsa ni muimbeleli wa America Nwalungu Karen White afikeke sonto yunzeke a shfunza nkulu Maputo. Na kungese njeka a nzumbalo ukulu watavu imbeleli Festival Moa Fest, muimbeleli wa America Nwalungu ataenzela miganga ya kuambana ambana ya shifunza nkulu Maputo ni shifunza nkulu Inyambani, kuva ativa ikusui avanu ni mtumbuluku watiku. Jaime Mirandolino, murangeli wa Festival Internacional da Muamba, atlamshelile leswaku hinkwaswo se swi lulamile ku va ku endliwa nkhuvo lowu na ku sali ntsena masiku mambirhi.
1: Mintlawa yo hambanahambana ya tirha akuva hi vekisela hinkwaswo lulama akuva hi wa ntlhanu ni mudlivela ka hweti leya setembro a ntlangu wa ntumbunuku u ve kona le eka Nwamba. Hi vona leswaku hinkwaswo swa tirhiwa akuva wa ntlhanu leyi ni mudlivela hinkwaswo swi saseka, hinkwaswo swi famba hi tindlela letinene. Hi tirha ni mintlawa yo hambanahambana, muni munhu wa yi tiva ntirho wa yena akuva a lulamisela hinkwaswo aku hweti leyi ive yo saseka ive leyi ku endliwaka leswi hi nyimelaka swona.
0: Festival International Moa Fest wu ta pfula hi wavuntlhanu ni ndzumba wu chiwaka Divas Night, lana ku nga ta kumekaka vayimbeleli va rhambu la xisati ntsena. Hi mugovela nkhuvo lowu wu ta patsa a Praça do Chefes, a nga xikombiso xa matama swekela xi nga ta endliwaka a Arena da Muamba, lana ku nga ta kombisiwaka swakudya swa ku hambanahambana ka vanhu va tiko ni va matiko ya vambe va nga ta kumekaka ka nkhuvo lowu.
2: Tinghozi ti vangiwaka hi swithuthuthu ni mimovha ti bejisa mintirho ya vupholisi ya ku engetela ku dyondzisa lava va xavaka swithuthuthu va nga se nghena switaratwini. Vukosi bya xifundzankulu Maputo bya pfuka ndhawu ka ku yima ka mhaka ya ku yiviwa ka vanhu, ku vula murhangeri wa Assembly ya Provincial ya xifundzankulu Maputo. Maphorisa ya Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma khomile nuna wun'we tolweni a ni mbangi ya ku hambanahambana ya muxaka wa kokaina ya ku pimiwa hi 800,000 wa marhandi a rivaleni ra swihahampfhuka ra Johannesburg. Hi ndlela leyi hi mi fikisele tinhloko leti vumbeke tshinya ra nhlavutelo wa marungulo ya siku ra namuntlha. Hi mi navela vuyingiseri byinene ka mintirho ya phokophela ka xitichini xa yimisori Provincial Maputo, mi yileliwa hi Elvis Magaya na Roberto Mluvu. Ripelile.
3: Mi yingele nongonoko nhlavutelo wa madzungula wa yimisori Provincial Maputo.
4: Zoitores na 17 minutos, xa elika nhlavutelo wa marungula.

Vota vunanga bya ku tsakisaka a Patima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula opção 4 barata musical. Ndzhaku u nghena ku tsaliweke nkarhi votar. Ndzhaku u tsala kodigo ra wena ri sungulaka hi PM. Lanu ke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu. Ndzhaku u tsala male u navelaka ku va u yi rhumela. Ndzhaku u bala pin ya wena a nga va M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 mitika xikuhela. Muhanyi wa doropa ra ka Maputo, Electricidade de Moçambique EDM ali kusuhi na wena. Kusukela 16 ku ya fika 18 ka setembro a tsutsumaka hi 7:30 ku ya fika 15:30 kumeka ka providoria itinerante ra EDM. A campo ya 7 de abril a pulana kaniso dropeni ra ka Maputo. Lano indawu nga kombisaka wexe swikhalo swimangalo swikombelo ni mavonela hambi ku khensa mintirho ya EDM. U nga sani ndzhaku hlengela ka providoria itinerante ra EDM hi pfuni ku yantswisa akuva hi ku tirhela khwatsi. EDM, Electricidade de Moçambique, ali kusuhi na wena.

Ndzaku ka ku va hi tsundzukile leti humeleleke hi siku la ku fana ni nyamuntlha hi ya mahlweni ni ku va hi pangalatana na wena na hi nga ta nghena ka ta mintengo ni vunanga ku ya fika le ka 19:30.

Metafil Limitada. Hi kumponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana a nga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni a nga Estrada Maputo Witbank doropeni ra ka Matsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731 kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

swinene ka hina ku va hi pangalatanile majambu lawa hi navela leswaku mintirho ya hina yi ta va yi ku fikelile hi tindlela tinene hi ku xivela vuyingiseti byinene ka mintirho yi landzelaka misalisiwa hi Monica Novel ntshembisa ku vuya masiku ma taka loko n'winyi wa ni ta ma hlayisa tata.

Vusiwana byi chava mavoko mun'wana ni mun'wana lwa tiyitaka hi mavoko yakwe. Vusiwana bya baleka byi kumeka le kule. Xileswi ku navelela ntirho wa wombe wena nkarhi lowu kumekaka ntirhweni na wena se u chayiseke kumekaka le kaya hi ku navela ku humula khwatsi na u tsundzuka leswaku mundzuku rixaka u fanele u jingelo ya kona. Hambiloko ku ni lava va ku chaviselaka va ku hayi kona namuntlha ku nga na ntirho ko khomakhomiwa ntirho mundzuku kambe ya na kona hikusa na vona va ta ve kona.

Mawungu ya vusiku hi Msoro Provincial di Maputo Muhlayi David Ntimana. Urangeli ra xidorobana xa Marakwene xifundzankulu Maputo rimise ku tirha ntlhanu vatirhi va rhuxiwa ka nandzu wa ku va va tinghenisele ka vuhereki hi tindlela ta ku hambanahambana. Ka vona mune a li maphoyisi ya munisipio lawa a mo va na ntsena ntlhanu wa tin'hweti ni mune na masungulele ku landza ntirho luyana wa ku vonelela ta xidorobana lexiyana xa ku lumba xifundzankulu Maputo. Loko vulavula michinini ya hina ta waxi murhangeli wa xidorobana lexiyana xa Ficidad a rungulile ku va maphoyisa lawa ma ta va ma gunguluwile na ma yivela xitshungu mhaka va kalaka va nga yi pfumeleli na katsongo ku va endleka a mugangeni lowuyana wa tiko. Sidati a yi ngete hi ku vula leswaku vubihi bya ku fana ni lebyi a va nga ta tshuka va byi tsetselela va ta ya mahlweni hi ku tirha a ku va va helisa vukhinyevezi lebyi. I marito ma humeleliseka komando ra maphoyisa ya munisipio wa Marakwene ku fambeni ka ntirho a wu rhangeleke. Xiyenge xa nyelaka makungu ni vukosi xiyimo xa xifundzankulu Nyasa xo rungula ku va ku pfuliwa ka 13 ya machapu ku ya fika lembe ra 2029 ka ndhawu ichiwaka zona special ku ta hlengela ngopfu ku tlakuxeni ka ta makolela ya timale ta resa emugangeni lowuyana wa tiko. Ku vulavula hi makungu ma katsaka ku hluvukisa Pemba na Lexinga tani ku rungula ka murhangeli wa ta vukosi xiyimo xa xifundzankulu lexiyana Francisco Guerra. Nkarhi na kona Guerra a engete hi ku vula ni leswaku handle ka mali i nga ta kumiwa ka park industrial va ta kola nakona ni resa ka vatirhi. Murhangeli loyi a engete hi ku vula ni leswaku ku yakiwa ka machapu lawayana ku ta hlengela swinene ka ta vukosi bya tiko. Ku tlula 200 a nga 200 wa vanhu va rhambu ra xisati va le xifundzeni xa Mangwe xifundzankulu 30 va kumile nseketelo hi switirho swa ta vutshevi. Ku vulavula makungu ma chiwaka Manspech Sustentaven ma lulamisiweke hi mfumo ndzeni ka ikonomi ya Azul. Makungu lawa ma ni nkongometo wa ku tlakuxa ta vukosi ni malandzelo manene ya mintirho ya ta vutshevi. Ka swigotso va yamukeleke swona ku humelelisiwa swa ku hlayisa a swidluwana, majileyira, mapainel solar, swithuthuthu ni swin'wana switirhi ku endlelaka swona swi nga ta hlengelaka ka ku pumba ku boleliwa hi bindzu leri. Makungu lawa ma hlengela swinene ku hluvukiseni ka ta vukosi mugangeni lowuyana wa tiko tanihi ku rungulaka Marlene de Souza Mixadora wa xifundza. Nkarhi na kona a yi ngete hi ku vulani leswaku va ta ya mahlweni hikuva va vonelela tanihi leswi faneleka kona mafambiselo ya mintirho leyi hi tlhelo ra vamamana ku va va kota ku va va ya seketela ni lavan'wana va kalaka va nga se na wu kuma nseketelo lowu. Varhangeli va nga ri vangani va tinkereke hi xiyimo xa xifundzankulu Zambezia va seketela marito ya nlaveko wa ku va mfumo u lulamisa mabulo ma katsaka tinkereka ta ku hambanahambana ndleleni ya ku va ku vuyisiwa antwanano ni vumbano wa vana va tiko. Vakhongeli lava va rungula ku va mihandzu ya nhlengeletano va endleke ya siku rin'we yi kombe rivaleni leswaku yinene. Vakhongeli lava va yingeti ku rungula leswaku ku navela ka vona i ku vuyisa vumunhu byi yaka mahlweni ku lahleka. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Mundhukulu wa ta vuthethisi wa Boysfontein wu kumekaka xifundzankulu xa Mpumalanga tikweni ra Afrika-Dzonga wu tsemelile ntlhanu wa malembe ya khotso n'wana wa tiko Carlos David Bambu hikwalaka ku va a hoxeleke nawu wa ku tsemakanya a mindzelekano. Bambu a khomiwile hi n'hweti ya mawana a nga xihundlu na n'waka ndzelekanini wa le Bumbu lowu hlanganisaka tiko ra hina hi le R. San Garcia kumbe Gaxa na a ni 10 wa mapasaporti 5 ya vana va Msambiki na a lava ku maghindlisa hi ugunyato. Ta maxela jambu vaxivi ta maxela jambu va rungula ku va madoropa ya 30 na mpfula na Pemba hi wona ma nga ta tshukaka ma ku pfumela ku tlula nkwama madoropa ya tiko hi xipimo xa 30 degrees centigrados ku ta landzela
a dropa era Kamapodze 29, Nchanchai na Beira 28, Inhambane 27, Vlankulu na Kilimane 26, Shimoyo 25, e o gamo estava na dropa Relxinga, Rengaratsukaka, repepela que tlankou uma dropa tico, espimuxa 21 graus centígrados. Muito seto coranzeca, lawa ave mahungu, yavusiku e emissor provincial de Maputum, Renzela Manguan, Inkari, Wantoloveto, Rapelilem. E o gamo estava na dropa Relxinga, Rengaratsukaka, repepela que tlankou uma dropa tico, espimuxa 21 graus centígrados. Muito seto coranzeca, lawa ave mahungu, yavusiku e emissor provincial de Maputum, Renzela Manguan, Inkari, Wantoloveto, Rapelilem. E na 21 horas e 6 minutos, ele cara com uma mão e você com a caleta vai te enganar essa mentira e a estitilha só na recação na sala de Zongueni Gatico, ca Chitico Xa Zongueni.

Mingiseti hakulosa ka mintirho ya xitiku xa Dzonga na nkarhi lowu hi ku tisela a tinhlokomhaka ta mahungu ya vusiku bya nyamuntlha. Xifundzankulu Gaza mutshwa wa 20 wa malembe ni 5 hi lweyi a kumekaka mavokweni ya vupholisa bya tiko xifundzeni xa Kaxokwe na hahliwa ku va a susile vutomi bya mun'wani mutshwa. Xifundzankulu Inyambani ku ta yantwisiwa mintirho ya ta vudhawu hi ku va ku yakiwa ka swibedhlela swinharhu xifundzeni xa Inyarimi. Ku kala ku nga ha voneki vuyivi lavanhu xifundzankulu Maputo hi loko ku pfuxetaka mintirho ya ta vukosi. Bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza li karhi ti lulamisela mintla wa ku va yi ta paluxa leswi swi nga ve swigemo swa nhlengeletano yi endlekeke hi xiyimo xa tiko xifundzankulu Manika ka n'hweti yi hundzeke. Ku nga le khale muyingiseti wa ku rhandzeka hi tata ku tshandza vutela mahungu malumbaka tinhlokomhaka leti ni man'wana eka mintirho ya xitiko xa Dzonga.

0: Muyingiseti hi tlhela hi vuya ku va hi tata ku tshandzavutela mahungu ya xitiku xa Dzonga ka vusiku bya nyamuntlha lawa mabindzuliweke na ma ta tlhela ma kombisiwa Bellarmina Nyantumbu, Mariam Ibrahim wa kumekaka vukhavuteli lamarito ni mpfumawulo. Xifundza nkulu Gaza muntshwa wa 25 wa malembe akumeka mavokweni ya vupolisa bya tiko xifundzeni xa ka Xokwe na hehliwa ku va susile vutomi bya mun'wani muntshwa. Yentelelo lamahungu lawa hi li kuma na muhaxikulori Rui Makaringi.
1: Maphoyisa tiko a dropeni ra le ka Xokwe xifundza nkulu Gaza hi lawa ma khomeke a muntshwa mun'we wa 25 wa malembe na lin'we a hehliwaka ku va a dumelile a mun'wana mutshami tiko hi tinduku lweyi endzhaku a veke a luza vutomi. A vugevenga leri li humelelile nkarhi a munhu wa ku karhi loyi a hehliwaka ku va a endlile a wubehilile a dumelele a ndyangu a doropeni la ka Xokwe lana a vinyi va ndyangu lowu a va kumekaku na va tixuxela lana a bava lweyi ndzhaku ka ku va a ngheneleke ku va muntu lowu a dumeleke a muntshwa wa 20 wa malembe lana a mu bunguteleke hi nduku kasi hi ndzhaku na a ta va a luzile a vutomi. Mahungu lawa ma tivisiwa Radio Mosambiki hi murhangeli wa xiyenge xa ntirhisano ni xitshungu ka komando lamaphoyisa ka Gaza loyi hi tlhelin'wana a vuleke leswaku a munhu loyi a ta va a luzile vutomi hikwalaho ka ku va a nga gwentanga ndzhaku ku va a bungutiriwele hi nduku tanihi lala hi vuleke a kona na makwakwa. A tshembisile leswaku nkarhi yi nga ka wona amaka leyi hi leyi se yi nga karhi yi landzeleliwa ndlela leyi ku va hi ndzhaku a bava lweyi a hehliwaka ku va a endlele ubeyilileyi a thithisiwa.
2: Ulao du pericial demonstrou que a morte foi resultante das agressões sofridas, pois trazia sangramento nas narinas, nos ouvidos e entre outros rastros, outros elementos levantados no local.
1: Marito ya murhangeli wa xiyenge xa ntirhisano na xitshungu a komando lamaphoyisa a xifundza nkulu Gaza Carlos Makwakwa loko a vulavulaka se ku khomiwa ka muntshwa mun'we wa 25 wa malembe na 5 na lin'we hikuva a hehliwa ku va a bungutelile mun'wana muntshwa wa 25 wa malembe hi nduku lanake bava lweyi lanake endzhaku a veke a luza a vutomi.
0: Na ku endleka leswo xifundza nkulu Nyambani ku ta yantwisiwa mintirho ya khotso likulu la xifundza nkulu lexi hikuva ku nyikeliweke movha hi mukombisi wa mfumo wa Ntsinza. A yentelelo la mahungu litana Armindo Masingi.
3: Kusuhani ka 30 wa magidi wa vahanyi va distrito ya Inyarimi kwalo wa provinsi ya Inyambani vakavi vawuyelwa hi ku tiriwa auba byiko tsalangana leswi kwala ka unghana ku sangulela a tiri wa ku akiwa a swipitali zvinharhu. Swipitali zvinharhu leswi zwi akiwaku aka posto administrativo ya Mukumbi hi ku fananisa n'wavangulu wa provinsi ya Inyambani Francisco Pagula ivi aya a mahaufa kazi ka ku sangulisa ka mitirho ya ta wake ga xipitali a Mahalamba xipitali lexi va nge xa Tip Douche na ku karhi ku rindzeliwa leswaku ku ta ve ku amukeliwa a vanhu va kusuhani ka 15,000 wa vona. Francisco Pagula loyi a tekeleku kambe Francisco Pagula ivi a hlawuta leswaku hikwalaho ka ku akiwa ka swipitali leswi zvinharhu a mfumo wu karhi wu chukwatisa kutani ku hungula a mipfhuka leyi khubiwaku hi vahanyi va provinsi kasi ku kuma a xipitali hikwalaho i hlawutele kambe leswaku wu kona tirho hangi a ka Inyarimi ku karhi ku akiwa swipitali le a ka Vilakulu kama singe murombeni zvimwele leka zavali.
4: Existem outros centros de saúde que estão sendo construídos ao nível da província, como é o caso de Vilanculo, Masinga, Morrombeni, Zavala. Então vamos dizer que nos próximos 6-7 meses vamos fazer a entrega de mais de 8 centros de saúde ao nível da nossa província. Isso vai poder reduzir aquilo que são as distâncias percorridas pela nossa
3: província. Hilaku tivisa lezaku hangi ka zvipitali zvinharhu zve akiwakuluma Inyarimi leka Zavale, Morrombeni, Kamasinga, zvimwe leka Vilanculo ka akiwa zvimwe zvipitali lezvi kamusele zvaku xikarhi ka ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we tani ni ntlhanu ni timbirhi hi ta va hi nyikela a swipitalo swa ku ringana ntlhanu ni swinharhu. Lexi hi xi kombelaka ku lavaka ku vaka a mimiti kutani swipitali zo tiya.
4: De infraestrutura ao nível do distrito, temos apelado aos colegas para que estejam em cima e a monitorar para garantirmos a qualidade das obras.
3: Um homem da província, em Ambano Francisco Pagula, na cara aula aula, lesolomos carica com sangulisiwa kamtiru ya kuwakiwa kachipitale chale Mukumbi. Kwale a Mukumbi, Francisco Pagula, ivi anyikela ambulansi.
0: Kukala kunga voneki vuyivi la vanhu xifundzankulu Maputo hi loko ku pfuxeta ka mintirho ya ta vukosi. Veronica Sidumu yena loyi a hi tlhantlhelaka mahungu lawa.
5: Murhangeli wa huvo ya xifundzankulu Maputo wa nga Assemblea Provincial a twisisa leswaku ku pfumaleka ka masiku lawo gamo ka timhaka ta ku yiviwa ka vanhu lomu tikweni ngopfungopfu a xifundzankulu Maputo ku pfuxetela vukosi kun'we ni ku vekisa matshamela manene ya mintengo endhawini leyi ya tiko. Antonio Pasquale a vula leswaku matshamelo ya ku tenga ma vonekaka ka masiku lawa ma nyika xibindi ka vamabindzu va tiko ni vamatiko ya vambi ha ku va landza mintengo ya vona xifundzankulu lexi, nakona u pfuxetela ku langutela lokunene na ku va va endla mabindzu mantshwa endhawini leyi. Murhangeli wa huvo ya xifundzankulu Maputo Antonio Pasquale a vulavula wa unharhu lweyi ka matsolo ku pfuleni ka nhlengeletano ya untlhanu na kan'we ya ndzeni ka nkama ya huvo ya xifundzankulu Maputo.
6: Mais do que compromisso verbal, este feito constitui testemunho inequívoco do compromisso do chefe de Estado com a consolidação da confiança à nossa economia e claro sinal para o mercado nacional e internacional de que o nosso país é mesmo terreno fértil e seguro para investir. Porquanto, não existe desenvolvimento econômico sem segurança.
5: Nhlengeletano ya untlhanu na kan'we ya huvo ya xifundzankulu Maputo ya ndzeni ka nkama yi ta teka masiku mambirhi lana ndzeni ka tinhlokomhaka leto tala ku nga ta dokadokiwa mayelana ni makungu ya mintirho ni timali leti nga ta tirhisiwa a ku fambiseni ka mintirho ya Assemblea Provincial, nakona ku ta vulavuriwa hi ta mafambelo ya mintirho ya ku rhurhela mindyangu leyi taleriweke hi mati ya timpfula ka nkama lowu ku tshindzekelaka a nguva ya timpfula lomu tikweni.
0: Loko hi tlhelela xifundzankulu Gaza hi ya kuma leswaku vadyondzisi va tidyondzo ta laha vakulu xifundzankulu lexi va tikhala ku kala va nga nyikiwi miphamo ya vona hi laha ku lavekaka hi kona. Yentelelo ili kumana Alfredo Muyanga.
7: Hambiloswa lava va dyondzisaka vanhu lavakulu lana a xifundzankulu Gaza va ni ku vindlamindleka hikwalaho ku va va nga yamukeli laha swi lavekaka ha kona a mphamu ya vona. Leswi swi humelela se ku hundza a malembe manharhu tanihi mabulu lawa hi veke na wona va swi nga ta leswaku ka lembe la 2024 ni n'hweti ya yin'we a va zanga va yamukela a mphamu ya vona, hi 2025 va yamukela ntsena a ntlhanu wa tin'hweti na timbirhi. Lembe leli se li nga karhi li famba ku ta fika sweswi vo yamukela a tin'hweti tinharhu. Matshamelo lawa ma karhi ma va vindlamindlekisa ngopfu swinene hikwalaho ku va i mphamu leyi lavekaka ndzeni ka ku va va ta fambisa mintirho ya ku hambanahambana. Handle ka ku va mimphamu yi nga fiki laha swi lavekaka ha kona va ni ku vindlamindleka hikwalaho ka ku va ku pfumaleka a switirho swa ku va va dyondzisa ha swona makaderno, nakona ku pfumaleka a tilapis ni swin'wanyana swigotso swa ta dyondzo.
8: A educação de adultos vai bem. O que só temos falta de material escolar para as mamães. Por exemplo, os livros, cadernos, lápis, para ele conseguir escrever bem. Subsisto. Neste ano só recebemos 3 meses. No ano de 2024 não recebemos nada. No ano de 2025 recebemos 7 meses. A educação diz que vai... reservarias assunto.
7: Murchavsek in Kuluas Fonsan Kulugasa, Alfeun Kuna, Kankaruakona, Avulavuleke, Navona, Ashugeti, Leshakus, Kalin Kosle, Swati Suseka, Nakona, and Fumu, Okaruti, Ranzeni, Kakuva, Kutave, Ku, Chamuliwa, Ati, Makalitina Karitiva, Vindam Lekisa, Ekusa, Agujundisa, and Lava Kulum, Chilekama Kungu, and Fumu Yakuva, Kuetsiwa, Aumbumambuma, Alfeun Kuna, Lokalikaria, Vulavula, Kokola, Radam Sambiki, Alikujundisa, Lava Kulu, Leshinisima, Ekusa, Vakari. Vekiwa nzenika mintiru ya kubava lanza anshuvuku watiku la Mozambique.
9: Aos alfabetizadores vai a nossa vênia, pois dedicam parte do seu tempo no cumprimento desta nobre missão de ensinar jovens e adultos a saber ler, escrever e a calcular, muitas das vezes trabalhando em condições e circunstâncias difíceis. Tal como acabaram aqui de se referir, têm tido dificuldades de ter os seus subsídios a tempo e nós reconhecemos e queremos saudar essa vossa entrega abnegada, mesmo em condições adversas.
7: Maritu ya Alfeu Nkuu na Mchavuseke Nkulu wa Shifunza Nkulu Gaza, lukalikari ya vula vula tolo, nzenika ukulungala alisiku la kujonzi salava kulu a misaveni hinkwayu. Lana Shifunza Nkulu Gaza, kalembe inga kalona ila kutalisuwe kentengu wa 4300 wa vajonzi lava kulu eka shikola shaku wambada mpana lava nkariba jonzi siwa eka zana ni tlanuwa makume na manaru watindau na mune laha lukulikari kufanisiwa ni lembera mweshe mwishaili ikomba kusheshla ikora kakuwa lembela 2025 kungalikari kukumeka antengo wa 5,000 wa vajonzi la vakulu eka shikolwa shaku hambana hambana.
0: Shifunza nkulu inyambani lomwe kongo makakona shoshi kuwa ya kumala wa mavulavula kai kuwa kutayantwisi wa mintiru ya tavu dao ile shi kuwane kaka avu yaki ila shubele la shunaru shifunze ni shainyarimi. Luatela kavu ya mfukeni kubata etanza butalama wangula wa iarmindu masingi.
3: Amatirela laha kapashuga hombe ga province ya Nyambane matave machukwata kama siku malanzela kuhungana kunyikiluwilu yena wa statu ya loye amova uwe imova wa Mahindra unga vunyikiliwa hii sekretari di stadu wa province ya Nyambane Arsene Masink kasiku hakisisa antiru laka mutluu wa kwa mkela azbochwa akunyikiliwa loku kamova luu kulum kama kungu ya kuwana amatirela ni ukike kega michumu hamini ribochwa heku hakisa Arsene Masingi ivi akombela au shinji kava chembeli vamo valu aku vautiva kutirisa lezo nisimatsima yaku utavi uteka amasiku yakuleha.
10: Cabe agora assegurar que este meio seja utilizado exclusivamente
3: para Amova hilo, o chiquel, na hila kukombela kunga, utirisiwa tingela le titila vikileko, kambe na utiriselwa, lezi unga shabilo zona. Wanga lawe kuwana na unyimil, hikula kongana, unga chukisiwe kutani kujiwa mafura, hameni zungwa lazi hileko. Ahingata tzaka kambe kuwana na uhilo mabangene kumpele nikaviki, lezo ajudahi shukubalisa.
10: Esta viatura tem uma missão específica e deve ser usada para esse fim.
3: A Murangeli Wapashuga, província de Nyambane, Augusto Jackson. Ivi abonga a kuamkela loko, ivi abonga a kuamkela mova na tembisa lezaku a mova lowu utave unene utahunzisa chikara tulechi vangata na vakumana nacho.
11: Aos motoristas é grande desafio.
3: Kwa chembele hina wata la kubonga kuvativa kutirisa mova loko tanga ula sekretari di stadu kuchembele mova na muda kwili lezo azungata hita kisa. Augusto de Graça Jackson Murangeli Wapashu Gahombe Lomo a province Yenyambane lezo nzaungana amukele amova lomo tungave utirisiwa lomo kakuchukatisa a mtiro yalaka pashulegi.
0: Bandla la Frelimo Shifunza Nkulu Gaza likarili lulamisela mintla wa ingata palusha nzeni ka kume wa shifunza ni muni swa Shifunza Nkulu Gaza swigemo swivekiweke ka nhlengeletano iendlekeke hi ximuxa tiku le Shifunza Nkulu Manika ka n'weti yindluleke ya Agosto. mahungu mavuliwa hi murhangeli wa bandla leli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza loyi a tlhamuxeleke ku ka masiku mataka a ta va ya ntshima swinene ku paluxeni ka mahungu ya lisima eka swirho swa bandla leli hambeni ka xitshungu na ku kongomiwaka ku va ku yisiwa mahlweni nhluvuko ni matshamela ya tiko xin'we ka swigemo swi vuliweke ha Almeida Gilumi hi ku helisa vuhereki ndzeni ka swiyenge hinkwaswo mpatsano wa tiko ni ku lwisana ni swidzahadzaha.
7: Kamada Presidente, a yo pfuxetela ntsena leswi i nga li swileleto swi nga phakathi ka xitatutu xa Partido Frelimo. Ngopfungopfu ka timhaka ta ku lwa ni wuhereki a hlaye leswaku a wuhereki i minchumu leya ku tinyaki yi lwisiwa ndzeni a tihandle ka Partido Frelimo hikuva ka Partido Frelimo kusuka a va membru lava va nga ka swigava swa ku hambanahambana ku va va landza mintirho ya ku hambanahambana ntao hina tani timembru ta Partido Frelimo loko hi li tindhawu letiya hambi nga li membru ya Partido Frelimo a wuhereki hi leli li tshukaka li khinyaveza a wu hluvuki la hina la Musambiki ntao i xileleto xikulu lexi hi xi vonaka swa ku a ka timembru ta hina a ka xitshungu xa hina hi ta ya mahlweni ku va hi valeleta. A xin'wanyana lexi a xi hlileleteke Presidente Chapu hileswaku va phakathi ka bandla la hina a swi faneleke ku va ku ni vanhu lava va ta ku va ta tumbela. Xitatutu xa hina naswona xa hlaya leswaku membru ya Partido Frelimo tinyake li membru leyi yi nga na responsabilidad ya ku va yi cuvukiwa a phakathi ni handle hi xitshungu va vona swa ku hakunene lweyi i munhu wa Partido Frelimo a lulamile ku va a landza a swileleto swa Partido Frelimo. A xin'wanyana lexi Presidente Chapo a hi nyikeke xona i mpatsano wa vana va Musambiki.
0: Ave Almeida Gilumi, murhangeli wa bandla la Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza, loko a hetisela makungu mayelanaka ni ku va ku ta landziwa ta vupaluxi la swigemo leswi swi veke kona ka nhlengeletano yikulu ya bandla la Frelimo yi vonekeke xifundzankulu Manika ka n'hweti yi hundzeke ya Agosto. Loko hi ya mahlweni muyingiseti wa ku rhandzeka nkarhi lowu hi ta tsutsuma hi ya xifundzankulu Maputo lomu hi yaka a kuma swa ku vaqambi va nga vangaki va nga ta kumeka ka ndzumba wukulu wu chiwaka Moa Fest se va kumeka xifundzankulu Maputo. Hi rhamba Juvita Ngovu ku va a hi tshandza vutela mahungu lawa.
12: Vayimbeleli vanharhu va matiko ya vambe se va kumeka a xifundzankulu Maputo ku va va kumeka ka ndzumba yikulu yi chiwaka Festival International da Muamba Moa Fest, ndzumba lowu nga ta endliwaka wan'wuntlhanu ni mugqivela 11 na 12 ka Setembro a arena la xifundzeni xa n'wamba xifundzankulu Maputo. Hi vulavula hi n'wana wa Cabo Verde Grace Evora ni banda lakwe kun'we ni n'wana wa Afrika-Dzonga Kenny Khumalo va fikeke wa unharhu yelwe. Vayimbeleli lava va ta tipatsa ni muyimbeleli wa Amerika n'walungu Karen White a fikeke sonto hi hundzeke a xifundzankulu Maputo. Na ku nge se endleka a ndzumba lowukulu wa ta vuyimbeleli Festival Moa Fest, muyimbeleli wa Amerika n'walungu a ta endzela miganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo ni xifundzankulu Inyambani ku va a tiva hi kusuhi a vanhu ni ntumbuluko wa tiko. Jaime Mirandolino, murhangeli wa Festival International da Muamba, a tlhamuxelile leswaku hinkwaswo se swi lulamile ku va ku endliwa nkhuvo lowu na ku sali ntsena masiku mambirhi.
13: Impela hi vula tano Radio Mozambique. Mintlawa yo hambanahambana ile ku tirheni vula le ka n'wamba ni haleno ka Maputo a ku va hi hoyozela vayeni lava va fikaka. Hi Amerika n'walungu a fikile Karen White hi sonto, namuhla hi vulavulaka ku fikile ka mixo lowu Grace Evor a taka hi Cabo Verde. Nakona ku fika Kele Khumalo se a fikile futhi na ata hi le a Joni, kambe mintlawa yo hambanahambana ya tirha akuva yi vekisela hinkwaswo lulama akuva hi wan'wuntlhanu ni mudlivela ka wetile ya stembro a ntlangu wa ntumunuku uve kona le ka nwamba ilaku ivona leswaku hinkwaso swa swa tiriwa akuva nwa ntlanu le ni mudlevela hinkwaso swi saseka hinkwaso swi famba hi tindlela letinene hi tirha ni mintlawa yo hambana hambana muni munhu wa yi tiva ntirho wa yena a ku va a lulamisela hinkwaswo a ku weti leyi ive yo saseka ive leyi ku endliwaka leswi hi nyimelaka swona.
12: Festival International Moafest wu ta pfula hi n'wahuntlhanu ni ndzumba wu chiwaka Divas Night lana ku nga ta kumekaka vayimbeleli va rhambu la xisati ntsena. Hi Mugqivela Nkhuvulo wu ta patsa a Prasa du Chefish a nga xikombiso xa matama swekela xi nga ta endliwaka a Arena da Muamba lana ku nga ta kombisiwaka swakudya swa ku hambanahambana ka vanhu va tiko ni va tiku ya vambe vanga ta kumeka ka ka nkhuvu lowu.
0: Loko hi suka xifundzankulu Maputo hi ta phokophela hi etikweni la Afrika-Dzonga lomu ku nga na muhaxi Edward Figurão loyi a taka hi tiselaka lawa ma vulavulaka hi mintirho yi landziweke hi vuphorisa bya tiko leliyana hi muvhulu lowu.
14: Maphorisa ya tiko la Afrika-Dzonga ma rungula ku va hi musumbunuku ma ta va ma khomele nhuna wun'we a ha ni timbangi ta muxaka wa kokoyina leyi nga tekaka mali ya 800,000 wa marandi. Mhaka leyi hi leyi vonakeke ya levaleni na swihahampfhuka lomu doropeni la Johannesburgu nkarhini nhuna lweyo vito ra kona ri karhi nga paluxiwanga a le karhi a kongoma edorobeni la Hong Kong etikweni la China. Ku sunguleni ka hweti yo leyi nga ka yona ya Ndzhata nga Setembro, munhu wun'wana hi loyi a khomiweke na yena na ni timbangi ta muxaka wa kokaina na yena a kongoma madorobeni la Hong Kong lani a kumiweke a levaleni la swihahampfhuka kolomu dorobeni la Johannesburg. Kasi hi nkarhi wa madyambu ya tolo vanhu vambirhi va limalini hi ku va ka xihahampfhuka lexitsongo kusuhi ni doropa la Midrand. Xivangelo xa mhangu leyo xa ha le karhi xi senchiwa. Iko hinkwaswo na kongoma Rad Mosambique mingeleke Eduardo Figurão.
0: Mwingiseti hi ndlela leyi hi fika makumu ka mahungu ya xitiko xa Dzonga ka vusiku bya namuntlha laha tinhlokomhaka hi ku teleke na tona a nga leti xifundzankulu Gaza muntshwa wa 20 wa malembe ni ntlhanu hi lweyi a kumekaka mavokweni ya vupholisa bya tiko xifundzeni xa ka Xokwe na hahehliwa ku va susile vutomi bya mun'wani muntshwa. Xifundzankulu Inyambani ku ta antswisiwa mintirho ya ta vudhawu hi ku va ku yakiwa ka swibedhlela swinharhu xifundzeni xa Inyarimi. Ku kala ku nga voneki vuyivi la vanhu xifundzankulu Maputo hi loko ku pfuxetaka mintirho ya ta vukosi. Bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza li karhi li lulamisela mintlawa ku va yi ta paluxa leswi a veke swigemo swi vekiweke ka nhlengeletano yikulu ya bandla leli yi endlekeke hi xiyimo xa tiko xifundzankulu Manika ka n'hweti yi hundzeke ya Agosto. Mahungu malulamisiwi matlhela ma kombisiwa habela ri mina Nyantumbu loyi a kumekeke ka vukhavutela marito ni mpfumawulo i Mariamu Ibrahimu lava ngo laha pelile.

0: Kulungile ke ivuna ngalo ndiba ko 12 kulungaringa na 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: Ngaromongo na Bela Arbina Nyantumbu.

lipelile muyingiseti kurula kuve kufikisela mahungu ya xitiko xa Dzonga. Vupolisa bya tiko xifundzankulu Gaza byi khomile muntshwa mun'we a hehliwaka ku va susile vutomi bya mun'wana muntshwa ka ndyangu lowu nga ha kumeka nkhubyini doropeni la ka Xokwe. Vudyambani leli li endlekile nkarhi muntshwa loyi a hehliwaka a ngheneleke eka muti lowu ku nga ni nkhuvu na a hlomile tlhari la ku karhi a va a dumela jaha la 20 wa malembe. Mahungu ma vuliwa hi murhangeli wa xiyenge xa ntirhisano ni xitshungu wa komando la vupolisa xifundzankulu Gaza loyi a tlhamuxeleke swaku jaha li susiweke vutomi li tekile ku luza vutomi kolaho nkarhini li nga tlhaviwa, nakona ntsumbu wakwe wu kumiwile eka muti wa muyakelani wa ku karhi hikola ka mintirho yi landziweke hi vupolisa. Carlos Makwako a tshembisa ku nkarhini lowu ku landziwa ta ku va dyambani leli li hlamula emahlweni ka mintirho ya ta vululami. Xifundzankulu Inyambani ku ta entwisiwa mintirho ya ta vudaho hikuva xifundzeni xa Inyarimi ku yakiwa ka swibedhlela swinharhu. Hi vulavula hikuva ku ta pfuneka kusuhi ni 30 wa magidi wa vatshami va xifundza xa Inyarimi hikuva va nga ta kuma mintirho ya ta vudaho hi le kusuhi hileswaku ku yakiwa ka swibedhlela swinharhu xikanekisweni xa Mukhumbini. Murhangeli wa xifundzankulu Inyambani Francis Kupagula a kumekile ka mintirho ya kusungula vuyaki la bedlela xa Mahalamba lexi xichiwaka swa ku i tipu dox na ka xona ku ta pfuneka xipimo xa kusuhi ni 15,000 wa vanhu. Francisco Pagula a tlhamuxela ku hikola ka vuyakela swibedhlela leswinharhu mfumo wu karhi wu yantwisa vutomi lavatshami va xifundzankulu Inyambani, na a vula kambe leswaku handle ka vuyakela swibedhlela swa Inyarimi ku yakiwa nakona swibedhlela swifundzeni swa Vilankulu, Murhumbeni, ka Masinge ni Zavala leswi swi nga ta nyikeliwa ndzeni ka 5 wa tin'hweti na 2 titaka. Murhangeli wa huvu ya ku vonela matirhela ya mfumo xifundzankulu Maputo a vula ku ku kala ku nga ha voneki ka masiku lawa ya ku gamu uyivi la vanhu tikweni ngopfungopfu eka Maputo hi loko ku pfuxeta ka mintirho ya ta vukosi swin'we ni ku vekisa matshamela manene ya mintengo ndhawini leyi. Tani ku vula ka Antonio Pasquale, matshamela ya ku tenga ma voneka ka masiku lawa ma nyika xibindi eka van'wamabindzu va tiko ni va matiko ya vambi hikuva va landza mintirho ya vona na va tengile, nakona va ni ku pfuxetela leswaku va nga landza mabindzu mantshwa eka ndhawu leyi. Murhangeli wa huvo ya ku vonela matirhela ya mfumo wa xifundzankulu Maputo a vulavula wa vunharhu lweyi ku pfuleni ka nhlengeletano ya vuntlhanu na kan'we ya ndzeni ka nkama ya huvo leyi. Nhlengeletano ya vuntlhanu na kan'we ya huvo ya ku vonela matirhela ya mfumo xifundzankulu Maputo yi ta teka masiku 2 na ka yona ku nga ta ve ni ka dokadokisana mayelano ni makungu ya mintirho hambe ni timali ti nga ta tirhisiwa ku fambeni ka mintirho ya huvo leyi swin'we ni ku va ku cuvukiwa mafambela ya mintirho ya ku rhurhisa mindyangu yi nga ka matshamela ya ku va yi taleliwa hi mati ya timpfula hikuva se ka tshunela nkarhi wa timpfula. Bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza li karhi li lulamisela mintlawa yi nga ta paluxa ndzeni ka 14 swa xifundzankulu Gaza swigemo swi vekiweke ka nhlengeletano yi endlekeke hi xiyimo xa tiko xifundzankulu Manika ka n'hweti yi ndluleke ya Agosto. Mahungu ma vuliwa hi murhangeli wa bandla leli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza loyi a tlhamuxeleke ku ka masiku mataka a ta va ya ntshima swinene ku paluxeni ka mahungu ya risima eka swirho swa bandla leli hambe ni ka xitshungu na ku kongomiwa ka ku va ku hluvukisiwa matshamela ya tiko. Swin'we ka swigemo swi vuliweke Almeida Gilumi hi ku helisa vuhereki ndzeni ka swiyenge hinkwaswo, mpatsano wa tiko hambe ni ku lwisana ni swidzahadzaha. Ave mahungu muyingiseti ya xitiko xa Dzonga hi limawa ku loko ma ku fikelele hi tindlela tinene.

0: kukayona na kuni kuhlangana ni tiunguwa. Bento Sithole eyalosela ungayitshela lana hi Waymat Khomela mufambisi wa movha fanele kuva a ri na wona loko a hlanganake ni mhaka leyi nakona a hikuva ku nghena ka malanga swi komba kuva ku helele a hunguva
1: a mufambisi wa movha kun'wana ni kun'wanyani laha ku nga ni a tihunguva hi ni ku mu kombela leswaku a reduzira a movha a nga tsutsumisi movha a layita magezi leswaku a movha lowu nga ndzhaku kumbe nga phambeni u ta hantle mu vona na u nga na a hali kule in algun momento ka nkova lowu wa hina wa xikhumbani ku tolovela ku kuni ku phuma hi ntamu swinene ka tinguva leti hi yaku ka tona ta ta wuxika se hi kombela leswaku a va moturista va nga tsutsumisi mimovha a veveni ku famba na va khumbula a wutomi la vona iku akufamba la xitratweni swifambelana ni ku u tsundzuka wutomi la wena ini lava u nga va teka laha movheni
0: ku ni marito ya mi navela ku va yingasela
1: hi navela leswaku loko vafambisi va mimovha va li karhi va famba lomu xitratweni va hungula a velocidad hi kombela leswaku va hungula a ku phuza a magwala na vafambisa movha va va ni ku respetara a makurva va respetara a lotação ya movha hi kombela leswaku hinkwavo vakondutori loko va lava kusuka va famba na va ni lista de passageiro hi kombela leswaku va teka vanhu a prasa leswaku a vanhu lava va ta suka na va tsaliwile aka lista va tiva swaku vanhu lava va ya kwini vanhu lava va suka kwini se a hi kombela leswaku va va ni ku tiwonela va cukisela khwatsi masinali ku reduzira mavelocidade va nga tsutsumisi amo vona va fanela ku tivhikela eka nghozi va vhikela eka vona va tlhela va vhikelela lava van'wanyana va fambaku lomu switratweni hi mikondzo va tlhela va vhikelela lava va fambaku hi mimovha leswaku nompodi a kumana ni ku a chayisa van'wanyani kumbe na yena a chayisiwa ku lava leswaku a ni ku tiwonela swinene ni ku tiva leswaku a movha wa heta na wutomi kambe loko munhu a ni karhi a tikhomisana a yi lavi leswaku siku rin'wanyani kumbe a ya humeleliwa hi nghozi se hi ya va gwela hambiloko hi lomu switratweni hambiloko va ta ku leva ndzeni ka makarta leswaku va va ni ku tiwonela swinene loko va li karhi va fambisa mimovha ya vona hina hi natro ni maphoyisa na ani ni maphoyisa ya munisipi ku ni ntirho lowu hi nga na wona wa fiscalisation nga fiscalisation rodoviaria kama posto fixo leswaku fambisi wa movha mun'wana ni mun'wanyana loko a fika lano wa nyimisiwa leswaku a tiviwa ka timhaka ta matshamela ya mafambiselo ya yena movha matshamela ya makarta ni hinkwaswo leswi a nga vaka na swona lomu ka movha se hi kuma kolani ku va chumbuta a va moturisa leswaku va va ni ku tivhikelela swinene eka tinghozi va va ni ku fambisa khwatsi mimovha van'wanyana vanhu va ni ku titlangela hi ku hela ka vhiki for example wa sihlanu mugqivela sonto ku kumeka swaku ku ni tinghozi leti humelelaka loko ti humelela tinghozi lete ku kumeka swaku ku ni va muturista kumbe vafambisi va mimovha lava va kumekaka va dakwile hi ni ku va gwela hi ni ku tshama laha xitratweni na hi le karhi hi kontrolara a velocidad hi kontrolara a alkolo ya lava va fambisaka na va phuzile se a swi khatiso swi kona leswi swi mahaku ku loko munhu hi mukuma na a tsutsumisa movha ngopfu ku ni swikhatiso leswi nga kona loko mukuma a fambisa movha na a dakwini ku ni swikhatiso leswi nga kona
0: maritumani vago Bento Sithole nga nhlari ya muti wani lwa ku ta mafambela hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza hi vulavula hi muti lowu taka na vonela ta ntleketlo ka Gaza inadro loyi a bulake na yina nakona na ri ku va hi ta va hi bandleve ka mwingisetswingwa tlelo mufambisi wa movha mana ku va a ta va na ani ku ti vonela ka nkarhi wa tinguva tiva kona se hi kumeka na yi nghena ka malanga hikuva kempela hi le ka tin'hweti leti ti taku se ka masiku lawa ku tikomba ku hisa malanga yi nga lawa se ma nghenaku kambe loko hi jukisela mugwanyini hi lomu kotaku naka vonaka a tihunguva nokoloko lo u bindzuriwile ni ku kombisiwa a Rostino Botela sima muti wanela mangisetsi nakona u nga tshuki u endla mhangu hi ku saleswo swi ta va swi lovisa a vutomi bya wena ni lava u va tleketleke ku ti vonela. Y charasima.

0: Anjo poilu, anjo poilu, hai chauke. Zerenga takum jaso kon sart var takam barakin sinya. Ah, shoya la sun jalan sila baba. Shin jalan sila baba osipa.
1: Kurumelo, tama na uka uke lam karli ngkwai. Ah.
2: Manga kama ngau jeli kemo ngset karungwa nyano ngwanya no alolo kuti vatava no karungwa no ngwanya no wena. Ola kuva ke ukomisalo kuva wena ukumeka kena u. Le munhu loyi a nga ni risima ngopfu swinene, munhu loyi a nyikelaka nawu ngopfu swinene, kambe ke ku lava ku va na wena u pfa no humulanyana ke u landza bindzu lo karhi ku va u ta va u kumeka na u hlengelaka ku tlula vusiwana.
3: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
2: Mitiro hilobako radio msiviki dzongeni katiko i emisoro provinciali ya Gazi mbani na Maputsu. Misabale kempele ingava mitele i mahlumune kambeke kura kuva uvani kutisela zitu mambone. Ilweke mbrapa kukulongaringa na 22 zarashina 26 minutu.

0: umsithi hoyo kanungloko wa vukuli vikileli ukulungeliwa 7 ka Setembro lisiku la kuhlula indlaleyi evulavula emintiro ingakari iendliwa imfumo kusikiteleni kavalwa nyimpi yokhula tiko nivalwe vanyimpi yakuvikela tiko mishimu xa xifundza nkulu Gaza ikusangula ebula na Marcus Langa mumwe kavalwe vanyimpi yokhula tiko lweyi hi ku rhanga a tlhamuselaka swaku va titwa va tsakile ngopfu hi ku dlula ka 7 ka Setembro lisiku la ku hlula. Marcus Langa a vula ku va 7 ka Setembro a ve masangulo ya mintirho ya ku hambanahambana ya ku yakisa tiko ndzhaku ka loko li wutliwile ka vukhinyavezi la maputukezi.
1: Mayelana ni siku leri a ka hina i mafenya hi ntamu a ku ve xikwembu xi kotile ku hi hlayisa ku hi ta fika ka siku la nyamuntlha. Lexi xi hi tsakisaka hileswaku a xitshungu hinkwaxo xa Mozambique xi ni ku twisisa leswaku a siku leri la 7 December li hlaya ku yini. I nga siku leri ha lona hi nga kuma a ntiyiso leswaku a nkululeko wa tiko la hina la Mozambique i mfanelo ya ku hi wu kuma. Kasi naswona a ku nyimi leswaku hi tiva leswaku a ku khululeka ntsena a swi heleli a mintirho a yi heli. A 7 December a nyimisa a nyimpi ya ku lwa ni ukolonyi para ku khulula tiko kambe a sungulisa a xigava xin'wana xo xa ku yakisa tiko. A swoswi a vantshwa va hina nawu se va ni mintirho yin'wana ku hambana ni liya hina hi nga ve na yona ku khulula tiko i nga ku yakisa tiko. Va fanele ku yamukela mhaka leyi hi ntshimantshima leswaku va nyika a lisima a nkhululeko wa hina. A ku nyika lisima nkhululeko wa hina hileswaku va swi kota ku yaka tiko hi tlhelo la ta cuma ni titshomba kambe swi hlaya leswaku hina vatolo hi fanele ku nyima hi le kule hi fanele ku tivonela hi ku sa loko hi nga kongomi hi tirhani lavantshwa na hina ha hoxe hi nga ti prejudikala vutomi la hina hi fanele ku kongoma hi tirha hambiloko lavantshwa va swoswi vona va fanele ku kumeka phambeni leswaku Devin xa ri na vanguarda mas no xitemu xi ta ri na retaguarda segura no sentido ya ku hi swi kota ku va kongomisa leswi swi nga tshuka ive swikanakaniso eka vona mas na hina na hi mahaxo karhi kasi ku tihlayisa hikusa loko swi nga ri xitano hi nga hantla hi titsimirisa a vutomi lexi Xikwembu xi hi nyikeke lona.
2: A ku tihlayisa swi ni tikelo ngopfu swinene a clean tani nhlangano hi wani maprojeto a nga na wona ku seketela valwi va nyimpi yo khulula tiko
1: hi ntumbuluko wa aclean yi na wu makungu aclean wa hi hlohlotela leswaku mun'wana ni mun'wana wa hina a ma hi xo karhi kasi ku yantswisa a matshamelo ya yena naswona hi minkarhi yin'wanyani swa kumeka swipfuno leswi aclean a hi nyikaka hina swirho swa yena leswaku hi tipfuna kasi a ku ve ni hi yantswisa a vutomi bya hina.
2: Tani xirho xa aclean u titwa tihloniphiwa timfanelo ta wena?
1: A tiko la hina la Mozambique li henhleni ka swikarhati manje a ntiyiso swa ku mfumo wa lwa ni ku zama leswaku ngi hi nga kuma matshamelo manje ndzi la ku tsundzuka a marito la ndzi nga matwa hi mufiji lozi nyerere exitadiumu xa siku la ku huleliwa ka nkhululeko loko a te Mozambique xa numari hato a ndza ha li jove hi ntamo kambe loko se ndzi ya ndzi kula ndzi vona leswi swi humelelaka hi ku ndzi swi twisisaka leswaku a la ku hlaya leswaku a swi nga ta vevuka a ku yenca hinkwaswo leswi nga makungu kambe swi lava leswaku hi tiboha timbilu hi lwa na swona.
2: I maritimuni ya ku gamasa mi nga navela ku va mi nga mavula mayelana ni ku kulungela lesiku leli ni tindlela leti li fanele ku va liya mahlweni li vekisiwa hi tona ra vunene la mundzuku la tiko.
1: A lexi ndzi nga xi siyaka haleni ku kota xa ku gamesa i ku ya mahlweni hi hlohlotela lavantshwa a matshamelo ni macincela ya tinguva ma le mandleni ya lavantshwa ntawu lavantshwa va fanele ku boha mabandi ma tiya vaxisati va boha a tunguti tiya leswaku va lwa ni vusweti la tiko na hina lavakulu hi fanele ku va seketela hi tipanga hi leswi ni nga vula swona ndzi tlhela ndzi kombela ngopfungopfu ka va nguva ya 26 December leswaku hi zama ku maha xo karhi kasi ku hi tihlayisa hikusa loko hi nga tshama hi ku ha mina ni dya lexi se ni nga xi tirha tolo hi nkama wun'wanyani hi ta sungula ku vulavula hikusa a swi nga ta ku enela kambe loko u engetela hi ku tirha u maha xo karhi li lerito loko u kuma xo karhi maha xo karhi ntawu a hi pfukeni va ka hina hi seketela majaha ni tintombi hi li karhi hi tirha na vona hambiloko vona va li phambeni kambe ku yakisa tiko na hina hi fanele ku maha xo karhi loko a ha li kona laha misaveni.
0: ikulandzela ibula ni xirho xa vurhangeli ka xiudyana xa vanhu va nyimpi Gabriel Makanza a hi hlamuselaka leswi mintirho i nga karhi fambisa xiswoho ku seketeleni ka vanhu va nyimpi yo khulula tiko ni vanhu va nyimpi ya ku vhikela tiko lomu xifundzankulu Gaza.
3: A mintirho ya famba hambiloko swirhalanganya swi tala, kambe yona ya famba leyi yi kotekaka ku yi famba. Vulavula hi timhaka ta ku humesa a nchumu xa kala a nga ku tsarisa vakombatenti lava kalaka ku nghesana titsarisi. Hi vulavula hi ku nyikela a makartawu para vakombatenti va tibala swaku i va mani. Hi vulavula hi ku fambisa swikombelo kumbe maproseso ya ku vekisa mapesawu. Hi vulavula hi timhaka ta ku a vakombatenti va kuma a timfanelo tin'wana na tin'wanyani leti ti va lumbaka, kambe swirhangalanganya swi ta va swi tele hikuva swi kona leswi swa hi karhatelaka ngopfungopfu ka ku landza maprojeto ya vakombatenti lani ka ku pfunisa swin'wana na swin'wana leswi vakombatenti va swi kotaka ku tiendlela hi voxe na va ringaniwa hikuva va tibindzulela a swa ku tala ka mitirho leyi va yi tirhaka siku ni siku. Lexi xirhangalanganya xikulu hi kumanaka na xona, kambe a guverno kumbe ministerio a yi khotsanga mavoko ya teka ntirho u ya mahlweni hambi swi karhata. Hi ni ku tshemba swa ku hi ta hlula loko hi kontinuara hi patsanile hi ndlela yin'we ya ku hi hlula xirhalanganya lexi. A mapensawu na wonawo guverno wa swi kota ku hakela, wa ha fikisara funsi ka swikombelo leswi va vekaka hambi swi hlwela kambe swa humelela. Mafikisara wa mapensawu i xilo xikulu na xona lexo lexi kumekaka.
2: I vakombatenti va nga ke va balisiweke ku ta fika swilo swa pfunekaka hi mapensawu.
3: Lexi hi nga na xona ka swo sweswo ku a va lweli va nyimpi hinkwavo ni vhela professor Tikaza lava va nga lwa nyimpi ya ku hlula mukolonyi hinkwavo se va ni mapensawu ya vona hinkwavo va hola. Ntsengo wa vona a professor Tikaza yi veri xixitara ni vhela province ya 328, kambe ku famba ka nkarhi se va hisile ku tala ka vona.
2: Hi maprojeto muni ma nga karhi ma landziwa ku va seketela, i swini swi endliwaka sweswi ntshimantshima?
3: Hi swona leswi swi endliwaka sweswi ntshimantshima kona i ku a vakombatenti va veka a maprojeto ya vona lava va ma vonaka swa ku ma nga vo kombisa ne swa ku va nga ma endla se na ma vilela timali ta ku karhi. Se a mfumo wu tshama wu sencha swa ku hi lihi projeto leli ya kunenenene li nga fambisaka ku a kota a ku bindzula a tlhela swi kota ku hi projeto leli a tlhelisela mali liya a nga yi lomba swa ku kota bindzuleka van'wanyana. Hi la ku londzota nkarhi lowu swa ku lava nga ni malembe ndzhaku va nga yi kuma va ya mahlweni hikuva ya va hakela leswaku van'wanyani va ta kuma ku va kuma ku pfuniwa na vona ka maprojeto ya vona leswaku kutsongokutsongo ya mahlweni hi hlula xirhalanganya lexi xa ku pfumaleka ka swipfuno laswi lavekaka kona swa ku vakombatenti va ti endlela maprojeto ya vona. I maprojeto ya vuxavisi ya nga commerce ku na rad agricultura hi matelo maprojeto. Leswo swi ntsengo ni nga tshika ni phazama ku hlaya swa ku ntsengo wa ku karhi, kambe vakombatenti va na maprojeto hi ku tala ka vona va nga peta leswaku ta kuma ku swipfuno kambe swa ha karhata ngopfu.
2: A mbulavula hi timhaka ta mapensawu, i vakombatenti va nga yi kumbe tixaka ta vona sweswi ti pfunekaka?
3: A vakombatenti lava kumaka mapensawu a pensawu ni kumbe hi kombatenti directamente yena wa kona hi fanele leyo a faneleke ku yi kuma loko a kuma karhi tan'we se a lunghisela timhaka ta kota kuma ku hola pensawu. Hi ku landza ku la ka kombatenti a kuma a pensawu hi ku peta a process. Se a mapensawu ma hambana ku lava va nga va veterano for example lava va nga lwa nyimpi ya ku hlongola mukolonyi Mozambique va kuma a pensawu leli va nge bonus de participação. A vakombatenti lava va nga lwela a ku tiyisa tiko a nga soberania ni lava nga lwela demokrasia a Mozambique va kuma a leswi va nge i bonus de reinserção social loko a tirhile malembe ya ku fika manharhu ku ya fika ntlhanu na mune kambe a nga kumananga ni ku lemala. Kasi lava nga kumana ni ku lemala hikwalaho ka ntirho lowu wa wu sontshwa va ni fanele ku hola a mali leyi ya ku lemala va nge i pension d'invalidation loko a ku lemala ka yena ku khawundiwile hi maendlelo ya vadokodela lava swi tivaka ku khawunda swona swi fika la vange 20% de xivalorisação hi xiputukezi. Hi leswi swi endlaka ku a combatant lweyi a kuma ku nyikiwa mali leyi ya ku vala swaku i combatant con deficiency. Se ni karitan'wi la kona lela li kumaka hi lona leli li fanelaka ku a nyikiwa lo leyi valaka swaku i combatant con deficiency swi na swona. Se swi fambisa leswo a mapensan'wi ma huma hambi ma hlwela kambe ma huma. Se a va ku ni ku combatant a luza ku ni mfanelo ya ku tenga nyikiwa a subsidio funeral na yona ya nyikeliwa hi nawu combatant a kuma mali ya 20,000 para kula a familia ne a ndyangu wa tixaka ta combatant ti kuma mali ya 20,000 loko yi nga ni leswo ku lava ku tsutsumisa ntirho wa kona wa ku lahla combatant ku hi tsutsumela ku nyikela a xigotswa a nga xa ku lahla hi xona nga ka xawu loko hi suka lano se va ta lunghisela maphepha va ta kota ku nyikiwa leyi saleke hikuva swi endlaka leswi mali kola na kola na yona a yi kona se ku endliwa mintirho liya ku tsutsumisiwa ku a nga lahliwi hi tihlanga combatant a lahliwa hi matshamelo manene se hi ndzhaku ku lunghiseliwa maphepha ya ku hakeliwa adiresa wun'wi hakela aka xan'wi lowuyani ka empresa leyi yi nga ku va nga vumbana swa ku va tirhisana se hi ku landzela hi hakela mali leyi salaka ya 10,000 a wona ka xan'wi u vhama ku fika a 10,000 se ku swi mahisa leswo a xirhalanganya na xona vo xa ha kumeka ka kolano ka ma-district lawa a vokulani hale kala ku ni nga kumeki ku tshandzavu ka kolano na kolano ku nyikela aka xan'wi hi fanaka ni ma-district ya Masanjena ni man'wanyana swi nga ha endleka combatant a lahliwa hi tindlela ta ku kala a nga pfuneki hi xipfuno lexi kambe ma-district ya ku fana ni Xibutu, Mandlakazi, Xokwe, Bilene ni Masinjiri a swi kota ku fikisa swigotso leswi hi xihatla ma nga ve mabalani ko va ni ma-district ma nga kinyani hikala ku yingese na swi kota ku ma tendera hi lani na hina vinga naveleko kambe a hi ku ruzaranga mavoko ya kona ni ku lwela ku a swi ze swi pasa hinkwako swi famba hi laha swi lavekaka ha kona
2: loko combatant la wu karhi li tshika li khomiwa hi mavabyi ya ku tika la wu kuma nseketelo
3: a ntirho hileswaku a ministeri ve ni ku patsana ya wu kuma nseketelo ku hi ve ni ku patsana ni ministeri da Saudi ministeri du combatant lani va nga ve ni memorando leyi hlayaka swa ku ku lavaka ku hi wa zithatu kumbe quarta feira hi kuma parada unica leswi swi endlaka ku a combatant a nge se na fikeliwa hi siku la ku a xibedhlela a fanela ku ya ka medico a marikari a xibedhlela swa ku hi quarta feira la ku vonana ni medico a va medico va tinyika nkarhi wa ku va mutendera combatant va maha swikambelo leswi swi lavekaka ka leswi a ti vekaka swona hi leswi swi endlaka ku combatant se va nghena va tiva swa ku a ni mhaka leni va mi nyika leswi swi lavekaka swileleto leswi swi lavekaka ku va a swi landzelela swona swa pfuna ngopfu swinene ku hambi a nga se na swi twa swi kulatlula mpimo kambe va swi kota ku va tsutsumela ku ya kona va pfuneka hi ku tiva swa ku va fanele ku hanyisa ku yini ka matshamelo lawa va nga ta ve va nyika wona se wa famba mfambo lowo hambiloko ku ni xin'wana ni xin'wanyana lexi xi kumekaka xi karhata kolaka ku pfumaleka ka mimirhi sobretudo leswi nge mimirhi ya specialidad ntawu se swa tshika swi karhata kambe ministeri da Saudi na yena la sekuriza ra mavoko ya ha ku ntwino ra yilwa ni ku lunghisa mhaka kona leswaku kutsongo swi ta koteka ku swi za swi fika leswi lavekaka ha kona
2: hi tini timfanelo a tixaka ta kusuhani vulavula hi vana nsati ta combatant a nga na tona timfanelo
3: a timfanelo ta vana hi va ni fanela ku hantla va kuma a ku nghena swikolweni ka tidyondzo va ni timfanelo ta ku hantla ku kuma ku wupfisiwa ka makursi ya ku karhi laha hi tirhisanaku lomu ka gaza ni fpelake delegation de gaza hi tirhisana tambe ni xitututu swin'wana ni switututu swin'wanyana swa swi lombaka a mfumo swi kotekile ku va kuma tidyondzo a ta ku wupfisiwa hi mintirho ya ku karhi hi vulavula hi electricidad ni tin'wanyana tikursi a le xitututu industrial commercial set destembre swi kotekile ku va wupfisiwa hi mintirho ku ta ku dyondza mintirho ni ku endla mintirho leyi a fpelake delegation de gaz kamari ya electricidad refrigeração a nga ku lunghisa makonjeladori ni ku ni majilera ni mari conditionado hi vulavula hi mintirho ya ku penda tiyindlu hi vulavula hi mintirho ya ku lama tinsimbi hi vulavula hi mintirho ya ku tlhavanyata tintambu ta magezi ni mintirho yin'wanyana leyi endliwaka Leva na wona vhai navela ku swa ku swa rengana ku va va swikota. Tambe ha va rumela vatsongwana va va combatant ku va le amanika xigodole. Lembe lin'wana rin'wana rumela intercept a 9 kuni malembe nga kosikela ku le a ku rumela dash 15 swi fambelana ni matshamela xitututu a le xigodole manika va famba va opisa hi mitirho ya ku fana ni agropecuaria va opisa hi mitirho ya ku fana ni fambelani xa xitawu turismo nga mitirho ya vuvhakachi ni communication nga mitirho ya ku tiva ku tlhamusela a marito ya ku karhi ka van'wanyana vanhu se va opisa tindhawu leto va opisiwa vana va competent council superior bala ya spol academy ya militari i ti fanele ti va nga na tona vana va combatant va ni fanele tambe ku va va kuma a ku kahlela ku tendeliwa swikolweni a swibedhlele loko va tshika va khomiwa hi mavabyi a nga maxinani vatsongwana lava fanele ku ku swi tiveka swa ku a mandleni ka combatant hi ku nenenene na va ni malembe ya ku fika tedzo hi twanu va nga chumela malembe nhlanu ni manharhu kumbe loko a ni xikolweni xa ku fika ka tidyondzo ta 12 a nga desima segunda ku laveka nhani malembe ya ku ya fika ti ya machuma mambirhi na lin'we loko a nga ni leswo loko u tshika ntsongwana wa combatant a ha kumeka mandleni ka yena ku ya fika machuma mambirhi ni ntlhanu malembe swi vula leswaku ku laveka nhani xikolweni xa tidyondzo ta le henhla nga ncini superior leswaku a ta kuma ku pfuneka hi timfanelo leti tin'wana na tin'wana leti nga ti tlhamusela lana mabolsa lawa ya ku khulumaka wona lawa hi va ma kumaka vana va combatant ni ku kunite mavhaga lawa va ma kumaka swikolweni pura va nga kumaka ku dyondza ni ku va pumbeliwa timali ta matriki la swikolweni hinkwaswo leswi va swi kuma loko va ni ka swigava leswi ka tintanga ta vona vana va combatant se vana va combatant va ni timfanelo leti a va sati va vona hi tlhamuseli nkarhini nyana ndzhaku swa ku va ni mfanelo ya person de sobrevivencia loko a tshika combatant a loza va ku pfuniwa hi timhaka ta ku va kota ku lahla a combatant va nga mufeli wa vona loko a tshika hi luzekela hi leswi swi endlekaka nga timfanelo ta tixaka leti ti nga kusuhi ni combatant ni swin'wanyana leswi swi tsaliweke ka mukhwepa lowu nge xitatuti to combatant ni regulament la kona hi leswi swi landziwaka ku va timfanelo ta vacombatant ti landziwe ku mun'wana na mun'wanyana eka matshamelo ya yena a ta ti khala ka swa ku karhi hi swi landza na hi landza a minawu leyi tsaliwaka eka xitatuti to combatant
2: hi kongoma amagamo hi vulavula leswo na le ka vhiki loko ku lunghela 7 ka Setembro i mitirho muni yi nga karhi yi endliwa ku va ku seketeliwa kumbe ku tsakisiwa kumbe ku nyika a nkhuvo a valweli va nkhululeko
3: hi swona tanihi laha hi tivaka kona ku seketela ku tlangela va combatant i ku sungula hi tiva swa ku combatant a ni lisima a lisima la combatant kombisa ku sungula hikuva a mitirho ya yena yi tiveka swaku i swini combatant a xi nga swi endla hayini hi ni 7 December leswaku a vantshwa lava nga kona swoswi va swi tiva ni vatsongwana va hanyaka swona va swi tiva na van'wanyana va nga ni tintanga ta ku va nga tswaliwa ndzhaku ka loko siku leli li endlekile se hi ku kombisa lisima la yena a ka xitshungu a nyikiwa nkarhi leswaku a tivula swa ku hi mina combatant ndzi tirhi leswi na leswi bonga funzi naswona ni mintirho ya vakuli leswi va swi kotaka ku tshama na va combatant va va vutisa swivutiso leswaku karhi swin'wana va swi twaka ndzeni ka xitshungu kumbexana ka sociedad para leswaku sociedad kumbe xitshungu xi swi tiva swa ku mitirho ya combatant hi leyi na leyi na leyi na leyi fambisi leswi na leswi ni leswi se hi ku nyikiwa lisima la kona ku paluxa matimu ya combatant ku landza swoswi hi vulavulaka lani ku khetiwe va combatant va ku karhi va kongomaka maputsu laha va nga ka festival national du combatant va tlangana ni valweli va tiko va maprovincia hinkwawo ya Mozambique leswaku va tlangela lisiku la nyamuntlha se hi leswi swi endliwaka ku seketela ku tsakisa a va combatant ka masiku ya ku fana ni wola
0: Almabulo hi nga ve nawo na Gabriel Makanza wa xudrana xavalwe vanyimpi lomu xifundzankulu Gaza loko a tlhamusela mintirho ya ku hambanahambana yi landziwaka hi mfumo ku seketeleni ka swirho swa xudrana lexi migingeni ya ku hambanahambana mikiseti wa ku rhendzeka igemeta kola a nongoloko lowu wa vukoli ubindzuliweke u tlhela u kombisiwa ha Francisco Nsimbini ka vukhandlisi la Amara Buduya kusukela emisoro provincial ka Gaza.

lipelile muingiseti kurula kuve kufikisela mahungu ya xitiku xa Dzonga. Vupolisa bya tiku xifundza nkulu Gaza byi khomile muntshwa mun'we a hehliwaka ku va a susile vutomi bya mun'wana muntshwa ka ndyangu lowu nga ha kumeka nkhubyini doropeni la ka Xokwe. Vudyambani leli li endlekile nkarhi muntshwa loyi a hehliwaka a ngheneleke eka muti lowu ku nga ni nkhuvu na a hlomile tlhari la ku karhi a va a dumela jaha la 20 wa malembe. Mahungu ma vuliwa hi murhangeli wa xiyenge xa ntirhisano ni xitshungu wa komando la vupolisa xifundzankulu Gaza loyi a tlhamuxeleke swaku jaha li susiweke vutomi li tekele ku luza vutomi kolaho nkarhini li nga tlhaviwa, nakona ntsumbu wakwe wu kumiwile eka muti wa muyakelani wa ku karhi hikola ka mintirho yi landziweke hi vupolisa. Carlos Makwako a tshembisa ku nkarhini lowu ku landziwa ta ku va dyambani leli li hlamula emahlweni ka mintirho ya ta vululami. Xifundzankulu Inyambani ku ta entwisiwa mintirho ya ta vudaho hikuva xifundzeni xa Inyarimi ku yakiwa ka swibedhlela swinharhu. Hi vulavula hikuva ku ta pfuneka kusuhi ni 30 wa magidi wa vatshami va xifundza xa Inyarimi hikuva va nga ta kuma mintirho ya ta vudaho hi le kusuhi hileswaku ku yakiwa ka swibedhlela swinharhu xikanekisweni xa Mukhumbini. Murhangeli wa xifundzankulu Inyambani Francis Kupagul a kumekile ka mintirho ya kusungula vuyaki la xibedhlela xa Mahalamba lexi xichiwaka swa ku itipu doxi na ka xona ku ta pfuneka xipimo xa kusuhi ni 15 jen'we magidi wa vanhu. Francis Kupagula a tlhamuxela ku hikola ka vuyaki la swibedhlela leswinharhu mfumo wu karhi wu yantwisa vutomi lavatshami va xifundzankulu Inyambani, na a vula kambe leswaku handle ka vuyaki la swibedhlela swa Inyarimi ku yakiwa nakona swibedhlela swifundzeni swa Vilankulu, Murhumbeni, ka Masinge ni Zavala leswi swi nga ta nyikeliwa ndzeni ka 5 wa tin'hweti na 2 titaka. Murhangeli wa huvu ya ku vonela matirhelo ya mfumo xifundzankulu Maputo a vula ku ku kala ku nga ha voneki ka masiku lawa ya ku gamu vuyivi la vanhu tikweni ngopfungopfu eka Maputo hi loko ku pfuxeta ka mintirho ya ta vukosi swin'we ni ku vekisa matshamela manene ya mintengo ndhawini leyi. Tani ku vula ka Antonio Pascual, matshamela ya ku tenga ma voneka ka masiku lawa ma nyika xibindi eka van'wamabindzu va tiku ni va matiko ya vambi hikuva va landza mintirho ya vona na va tengile, nakona va ni ku pfuxetela leswaku va nga landza mabindzu mantshwa eka ndhawu leyi. Murhangeli wa huvo ya ku vonela matirhelo ya mfumo wa xifundzankulu Maputo a vulavula wa vunharhu lweyi ku pfuleni ka nhlengeletano ya vuntlhanu na kan'we ya ndzeni ka nkama ya huvo leyi. Nhlengeletano ya vuntlhanu na kan'we ya huvo ya ku vonela matirhelo ya mfumo xifundzankulu Maputo yi ta teka masiku 2 na ka yona ku nga ta ve ni ka dokadokisana mayelano ni makungu ya mintirho hambe ni timali ti nga ta tirhisiwa ku fambeni ka mintirho ya huvo leyi swin'we ni ku va ku cuvukiwa mafambela ya mintirho ya ku rhurhisa mindyangu yi nga ka matshamela ya ku va yi taleriwa hi mati ya timpfula hikuva se ka tshunela nkarhi wa timpfula. Bandla la Frelimo xifundzankulu Gaza li karhi li lulamisela mintlawa yi nga ta paluxa ndzeni ka 10 wa swifundza na 4 swa xifundzankulu Gaza swigemo swi vekiweke ka nhlengeletano yi endlekeke hi xiyimo xa tiku xifundzankulu Manika ka n'hweti yi ndluleke ya Agosto. Mahungu ma vuliwa hi murhangeli wa bandla leli hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza loyi a tlhamuxeleke ku ka masiku mataka a ta va ya ntshima swinene ku paluxeni ka mahungu ya risima eka swirho swa bandla leli hambe ni ka xitshungu na ku kongomiwa ka ku va ku hluvukisiwa matshamela ya tiku. Swin'we ka swigemo swi vuliweke hi Almeida Gilumi hi ku helisa vuhereki ndzeni ka swiyenge hinkwaswo, mpatsano wa tiku hambe ni ku lwisana ni swidzahadzaha. A ve mahungu muyingiseti ya xitiku xa Dzonga hi limawaku loko ma ku fikelele hi tindlela tinene.

0: Ore tse kwa radzi msebenki na vidi tretso ore shna se shimne uri shikun kilima unku kulo karke unge tlungala mkisere ka 0800 51 333 333. Kwa ke ibula ujel chokwa kempela ma jambla wa ma indlele ya kona 0800 51 333 333. Na mkisere talo se bula na manu kusikala kwini.
1: Halo kreda bote.
0: Ilo sile bula na mani?
1: Zion te om gambe ka kongolo di maputu.
0: Kuyini kongolote? Mui kuma kwatsi?
1: Hai, kuma kwatsi babote.
0: Iswana, kambe ma jambla wa mkubeka muru na ndiru enu mleka ya ma indlele wae?
1: Hai, ina eleka, eleku umule na alika inka ya kata ngabu tira babote.
0: Iswana? Kambe vatukulu wana wana lanu kumbe seva fambilu kubawata shkulweni?
1: Ama tuku wakumani mataka wa sobe nga na eva na ya alika pasiri desa shigunda uti koma koma ya kwa koma koma.
0: Eswana? Makungu mzuku?
1: Ama?
0: Mzuku kungu wata kwa nja ina?
1: Haa, ni ulisa nchizu mwate la kuwa abami mzawa.
0: Aha.
1: Shungwa tisami na kumu ingare formado.
0: Eswana? Nakona ashalavu kuvao tsamo unga enje nchomu?
1: Haa, unga anke uguga.
0: Naswana suiru singa kwa nyala iso?
1: Mwashuona desu.
0: Aha.
1: Muku ya kusekele kuma sawa, sinye kuseka kwa ashuku ugila.
0: Se ukuma kukarateka ngupusunele?
1: Mwashuona, ni muna ungu njika matanga hata muku maka malo. Nukunchi unga afawari haa, kuchi zani bea.
0: Aha.
1: Nambe mandala siya gugile haa, nga anayu.
0: Bye bye. Kusikala kongoloti bulile na baba mungu ambe. Itava ya mkela mungu mungu seta lose bulana manu kusikala kwini?
2: Ilosile mwai.
0: Ilosile bulana mani?
2: Bulana Abraham skive la Benfica.
0: Kwayene Benfica?
2: Laka maputu la siku kanya nuli kusiru pati.
0: Kachanja yena Benfica loko ifika la na xikumbano kuna Benfica.
2: Leswa
0: ku lwa ka mapotsa.
2: Ela kongela ka pokambe akereke amini igreja assembleya di Deus di Benfica.
0: Awena. Kuna ntla wa bolo ka mbungwani vitulo la lengwe.
2: Wa swona.
0: Singa ya
2: ndi. Kwa njia vitu wila lupu meli ufali. Waiwana makako wana mwati.
0: Kunene?
2: Antivi kumunjani mwati. Mina nikwati ya nuwana nga utula mungani magambo epa. Nungu ya nkerikene. Haa, siya pronto. Ntati sika kwa kaya. Ntua nisungu hei. Jenani mungu ipula. Sini jenani kaya ipula akalesu.
0: Kunene?
2: Ipula kwe tela.
0: Uta kuini ke nyamte wazi taa tuwe siku la shukongoza.
2: Vou tirar a cola caia, porque vai gongongir, tirar uma planta, a cara do Deus.
0: Isso, Ana? Unga kubambi rinzana?
2: Haa, nirungula mbala, nikole kanya goen kuskazi haki, nchana nirungula, yena makuwe rukole shimbusi, lekola shimbusi dropele ana sinive. Na wena muhashi, kukuluku, nika kurungulu, mtu kubati kumanto na ukulungu.
0: Hehehehe. Haa, shunge nje kila shukusa alo mkandli wa wena ke?
2: Haa, ntawa nkomu muhashi, kira kwati mbongilu.
0: Iswana, rungula nando nga tipu umeswa, bye bye.
2: Ah,
0: Kamongza. Uh-huh. Kolika Paulo Magnitele. Eso ana, kesi. Wena na ba Gaza.
2: Ah, na uya kama uchala. Lesino longa, na uya.
0: Kula kuya shimbuti, na yale.

0: anda mulava ntivaku kama ku munhu lwa ni nga matirelaka hon'wini mutati wa mina Sele Alberto Malatoyenaiatani un'wana wa mina Maria Katrasa Adatini.
1: Hi swona hi khensile rungulwana no swo u nga tibuma hi swo
0: anima makwerhu
1: bye bye
0: teka bon trabalho
1: hi khensile na n'wina u tirha nikwatsi ke mundzuku loko ku ri ku je ku lonka ri humula nikwatsi
0: anmambo
1: bye bye. Imtiri ya radio Mozambique dzoka dikati ku nyamhla ke kupangala ta kusikala dropela ka njenja itaba ya mkhala mukusera lo sebula na manu kusikala kwini felo kumai ko yini nkomene
2: nkomene borodele
1: ku ti senyamhlo phasi mfundle ngakhe leso
2: masengani so se kumbe makampulanyana le hale kubhaku le mathela ane fundla kumbe se yongwala te yabone ka bone ko le akwatele.
1: Nakona se kuya kungena doropa sa.
2: Ah doropa se ngena phasi phasi lomu. Ah li kwatini tambele kwa ayo kupremeje 3 yanu jilinga se se. Kuri kwa sokubana se so so ani sina visa ani sina visa stan breaking nga ta dlanyama. Yo bola ba mbotela nga ta nga dlangama na ngena ka kurungula.
1: Kambe ke nga jela makungu mtsuku hi wa ya kona ni ku kulunkari ku makolukaya ulumuka kwini.
2: Ah munzuku no ite sama sala masala mahelile ku va nyike va hetsela makhala no pukela ku jomba munzuku amasala na jimbembe nda gunguza hi dia 15 le dani nga maprepara le nga khaya nyamuthla ni heta ya ugama ka hana sala ndzela ku dlongele kumi kuma fambe to rinza mahembe ni o mamangi ti mosile mbele taku
1: inga hali kuma njhani la ku dla kuve se u veke ka gungu.
2: Ai
1: mina no ri
2: jomba
1: ko. E sona. Kabe unga ku vambiri vanharu.
2: Ah nkale wo wena kwalani ni vatirisani kuloni nkwawo ni switichi swe. Ni vatirisani va switichi swe mbiri gaza ni nyamba eliai. Maputu ni nyambani.
1: E tsone kezi.
2: Ku liwe nkwenu se bara Ibrahim Shirinza ati hati. Ba va kremidi khumayo. Amati makugila ni gurela zidwani mati makugili afanana mina mutlole ku ndlama sengani ni masalana ni ku tungunguza mutsuku ni rungula bava izidumbanzi na tiko ra dyanga likumi vata mu tshamisela na vamukhoma ku internet ni vanghana va radio hinkwavo nsiyanga munhu bava nhlaluku la vhenyeni la ni muyakelani wakwe a nga mutlweli ni vhenyeni nkhumi mamani matilidani ni nonona wakwe bavanghala na varungula ni vanghana va radio hinkwavo vupfa munyingi ka maputu va mamani xiteri n'wankondzo va ba Philip Novela na bava Jiri Novela ka xihlanu hinkwavo nsiyanga munhu ni ku mitirho yinene a hi loko tevoteni a nzongo le hali kunaku igwala migongo yi khomitiki prayivhikela xiharha lexi nguliwaku xa alumini lexi ni ku mitirho yinene bambotela
1: hi khensile ngopfu swinene na ku na ke vukisetile byinene bye
2: bye bye mitirho yinene.
1: Ikelelo akem ihlano tmeritina muni kuba itava ikuma mahunku ya vukapu ya international ita losela mukusera losa iblana manu kusikala kwini alo mukset
3: dana zaria mit
1: azaria kusikala kolom drpena kanjenja eso kabike unga jela melanoni mintirole stitch kufikala njani nzwete tsuta kuna usiyandla ntiro yenu kumbo ulekaya Etsona kambe melanoni makungwa mdzuku hiwaye ekumanga kwatsa kunene unge yinti rwenu ungalongalanga leswitira kwa swona ke
3: wopoko tsamala kaiva kunyamala lipata vata kutunga kyalo
1: kunyamala la shingwani shingwanyani wa shitiva we
3: iya kwa tsamala kaya
1: kasi shikwi hikombi ke uta kombisa yino kale kungati njomu iswana kambe mailano ni kubake unga teka vambiri vanharhu. I can sing up for Snana and I'll take what's well. Bye bye. Yam Kalam one mux at the Yellow Sabulana Manuk Scalaquini?
4: How pretty is and better than the male of Marraquini?
1: Marraquini?
4: Yes, Ona.
1: Queen Marraquin.
4: Ah, Marraquin could bomb mine.
1: Vigilantly, I know that's okay. Tangana goes and can be.
4: The boy met a castle and a majung and a car jibber when he lawn my farm.
1: Hey,
4: I will buy no sea good and win.
1: Taquin, my intelacone, come back, Stalulam.
4: Ever that Stalulam.
1: Punanin. My Lanuni, my Jabrawa, my Intelia Cone, Telaseno, Maraquene, Co, Pepil, and a conamrica, Yasudin.
4: Ele caia marraquena com pepile, a cona momo, a cona chuvame, cona normal, na moça.
1: Isso, Ana.
4: É verdade.
1: Um gaco. Cui, chevela que empela, mas não me congo a mzuco no cuba o teca vampir.
4: Mondoco, loco de chile, me congo a cole, machambale. Ka associação lenha que de longe, que é cola nenha que a cone, é a de la mazamba. Tá, né, mas como ele perguntou, já era uma mãe, mas chama com a minha, ele é uma
1: mãe. É
4: muito de chagar, ele é uma jala. Já, já vou ter ganhado uma beruã na armônia.
1: Aham.
4: A outra angola, a Nicola, a Nicola, a Nicola, a Nicola, a mamãe na Filizarda, na Mizongola, a Nicola. Mizongola, a Feló, Kumai. Mizongola, a Júlio Novela. A Malester, a Nicola, a mamãe, a mamãe. E dunga ilana Gabriel Machado, e dunga ilana Ernesto Mozinho Makwakwa, a jalele ala kandawe na rongoli wale liana. Beti nyo zimba, nga mlawisa, alawisa la mene na mrongola. Ne rongola enkwa, wala waninga laka wa sabatu muhambe wa majoko nshana. Ani wa siye, wanga kwati, wa mawile zandamele, wa zunguliwa. Walopish mungana, ani wa siye kule, ninawone kula nikerweni laka. And mom.
1: It's on a rugula don't got to boom as
4: well. Hey, you got to boom, man. And mom.
1: Bye bye.
4: We have a rugula got to boom, and not the Mugalo outside of hey, I got to boom, man. I mean, take an hour for me.
1: It's all. Bye bye.
4: Ciao.
1: Ciao, ciao. Never look back in Penabung City, I'm Kelamung City, Wakugmanson. Kulungari na 23 horas na 26 minutos. E a nossa é Bulana Mano, que se calhar com ele.
5: Aqui tem novela, cá está.
1: Com ele, Xissano.
5: Cá está, mas tem que ver aqui.
1: Com cape, cape, cape, cape, cape.
5: Pera, estamos, né?
1: Vai, se vê isso aqui lá no loco, que isso, ele se fica com malanga. Com ele, não, ninguém, não, aí, eu não me acompanho, não, não, eu com Pepe, ela, assim, né?
5: Ah, tem, não, tem ninguém. Kuka magwazo ni.
1: Ah, kuvituwa magwazo?
5: Kuvituwa magwazo, ipaweka magwazo.
1: Ilu andile litakuna kumbebra yala kutakuna kulula mseleo?
5: Lira vinyanyana njilinga paleka ilu andile litakuna.
1: Ikole yaka ungena nyana ila kirekeni la?
5: Ya, ungena kule kirekeni ufamba street.
1: Pesona,
5: Kamu ipaleki ili na wateka nyana wambiruwa na
1: Mailani makungu wa mzuku kia, utawateka? Mzuku makungu uwa?
5: Mzuku makungu kuka nikakashiko mwenye masimu ini. Nikato wako izala nyana so.
1: Ah, poke kutuwa kateli ili. Vateka so?
5: Kusungule wonga ni amkela. Kusika zami ni yule kola. Ilia izandamela, julio novela, kirimildo kumayo, salu kumayo. Erneki wazi, mama nilena. Mashawa, ekir nkonzo. mamani Maria Angel kan kunilini lulu novela ni hinkwa va yingisa va rita lavantu va le nkama wo lokhani ma
1: yi khensile ngopfu swinene bye bye. What is a quarter of Sabik, Gamataka, and Jalale, Mabudin Muxet, Lawaka, Aitana, Wana, Ku Lunkari Zedicatabet, it's me, Rita, Monk, you have Gabi International Kuvaketa, I could have some exit card, Zamaraka, Parakatona. Kawana ke mungsero kumweka kuna unga tukota kukwa ubulane radio msabike matare ansike mundzuku mundwane ambe masikula maranzela kutawake ukuma mkandro kwa unga ngene karitlunga lelu lumbako radio msabike zoka dikatiku kufake utawa ubulane mtiriale shitich ika mtiruleke nyamuntla itakuna yashua kusikula atletu kwa dropa la kanje nja yobairo ons mundzuku rutawa lishile Lenake u rambo kwenye rulo shaukwa ukumeka na uendelea shukar malani kubwa u palalisa abinzo e injangwe lua wa nana kuna ke sharisi mangu fushne na kuwa ukumeka mungseti na uendelea kuingwa shukwa binzo iwa lili linene kapika wa na ukumeka kuna lentero ni kudungare na ukushwela shukwa uvalentero lo bunene eka shi kusha zonga nyamut iku njika ke Ma hungu itongwa katiku nukono kufukuli na mbe ita Jones umaila no ni mafambela manene shi tara tuini.
6: Uzwile chitiku cha zungeni.
7: Muvulu wabu naro ni wabu tlano hivi ndi uma horas na 10 minutos.
8: Kumbe si dzama dzungula ku yendletiwa amabindzu nhlawutelo wa manyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Chitiku cha dzongeni. Muxetina 23 horas na 30 minutos in Karukva I kunika among Yavgam Kulongare Muxeti Linene.
9: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.